Kusho ukuthi ke sisemumva ngegoli elilodwa ukuthi yasiphoqa ukuthi ke fanele ke siwine umdlalo waso and Orlando Pirates mhlawumbe ngabe 1-0 bese kuyiwa kwi extra time noma singawina ke ngamagoli amabili eqandeni ngoba ke kusho ukuthi ke Orlando Pirates ihamba phambili ke ngegoli elilodwa njengoba ke sisazoya embuye kumlenze wesibili waya ke MTN 8 5 minutes after 2 nakanjani ke futhi ngaye ke u 3 kuyakena ke u 6 ukungakhohlwa ukuthi ke uzobe khona uMageba uzobe hleli nawe kora kumsakazo wakho phambili izilomzansi FM makuthi usandu kuvunda noma usandu kuvuka usandu kusjoina sebe ngakhulu ukuthi ke uyinxenyalo ke uhlelo mhla ka 24 kuyena ke August unyaka ka 2026 gama lami uSiyabonga isibongongwa kaMjwaha.

Right, kulungile ngithatha ithuba ngibingelele kuphi nangubhele FM umsakazo wakho namandla izwi lomsantsi ku 98.0. Right, ngempela ngempumelweni siyongena ngayo imthandazo. Lokhu sithandaze njalo ngoba sifisa ukuthi yenzeke le nto esifunayo. Uyayithi kubhishophi thandaza kuze kwenzeke. Kamara ke uNdumiso Zungu ngalokho ke wezwa uTekindo ehamba ke no Tumiso Tiso. Besho kamnandi bethi imvula noma ifuli ngangesandla. Sibakhulu ke kumfowethu siyabonga mjwara.

inamanzi ngemuva ngigade ukuthi makwenzeke ibila eh uyabona yo mfowethu kodwa lokho engishilo ngithi mangidlula le muntu engifunayo ngikhombe ngithi wena ngelinye ilanga wena ngithi wena ngelinye ilanga wena ngizokugibela wena imuntu ebengithi ngithi mangiphume ebhilidini ngithi ngiyahamba veli veze ilambu lelokhuzana le alternator ngiyogijima ke ngibheke omakhenika baseduze edolobheni ukuze bengifisele lo alternator ngiyakhumbula nje okokugcina lo alternator ungishaya ngathi mangiphuma ngiyavele yaveza ilambu lapho ngihamba nonkosikazi ngihamba ney'ngane sagijima-ke sawubheka ngapha ngasedurban station angezansi khona la khona abafuthi labangaphandle sagijima ngesibheka-ke amaspezi angavali kuze kube late sagijima ngophoyinti thatha ama-meter tax manje uze phela sithole namabrush ekuthiwa aphelile alternator hey bafowethu ibingasavumiki ukufaka u-full tank ngoba ibisibhobokile lapha phezulu ethankini uma ufaka kakhulu uyigcwalise ubuchitheka kupetrol kufanele kuchaze egarage ukuthi lalela ufake uma kuyaqhuma nje okweqala uyiyeke

Mithandazo kulungile ngihappy namhlanje hayi ukuthi bengekho happy ngihlale ngihappy kodwa ke uNkulunkulu bafethu uthembekile ngempela makhona ngumuntu othembekile uNkulunkulu elithuthatha imfaba ngezaleni ayibeke ayihlalise namakhosi uyabona ukuthi uma usendaweni ufuke ushumayele endaweni kade umenyiwe ushumayele bese bekuphelezela umqale nokuthi bekuphelezele ngoba eyi uyawazi lo mhlahlava ohamba ngawo ukuthi eyi bafowethu eyi uthi kazi izoduma yini kazi izoduma yini mayesiqala iy'nto zawo kazi izoduma yini Sake sathi samba sithi siyodla nefamily siphuma nje emsebenzini sasithi ay no ake sehlele la South Beach khona indawo lapha yokudla sithi ay ake siyodla lapha South Beach mama sehla nje masithi nje lapha masithi nje awu sabizi breakdown sabizi breakdown I'm telling you emva kwalokho sabizi imitha taxi

Na ihambi fikithi ngiyobonga nami ngizobonga. Kwahani uzobonga ni anu ngena mtwana. Athi ngizobonga ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu. Athi ngizobonga ukuthi le inkosi yamakhosi. Athi ngizobonga umdala wentsuku. Athi ngizobonga wayekhona okhona ohlale khona. Kuthiwa kodwa hani uzobonga ungenangane. Nazi nenhlamba nazo ngapha eceleni. Awu madoda. Liyeza ilanga lakho. Kuthi angisho njalo namhlanje kuseni. Kumhla ka 24 ku-August 2026. Keep on pressing. Keep on praying. Keep on pushing. Kubeka, kubeka sekuyalunga. Uma ngabe sekuzokusa kuba mnyama kakhulu. Njengoba ubone ngathi manje iy'nkinga ziyaqwala. Ingoba sekuseduze phambili. Entabeni kaSomandla kuyabonelelwa.

0: Aw, siyakuthanda Jesu. Okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Nothing impossible kuyena. In him nothing impossible. Ungabusakhala, ungabusakhala sihlobo sami. Ungabusabalisa mtaka mama, ungabusabalisa mtaka baba. Ungabusabalisa mawami. Ungabusabalisa dadewethu wethu. Ungabusabalisa ngani yami. Ungabusabalisa mfowethu. Ungabusakhala sula lezo nyembezi. Sekuyalunga, sekuseduze phambili. Waze wathembeka uThixo ekuseni. Kunamandla sentabeni. Kunamandla segazini lika Jesu. Kunamandla segameni. Kunamandla kwipresence kaNkulunkulu. Kugqabuka amaketango, kugqabuka ibopho. Kubuya ithemba ngoba lehlekelwe ithemba. Kuvuleka iminyango evalekile. Kunamandla egameni. Noma bengakuvalela ngaphandle, igama liyokuphosa ngaphakathi. Awu, ngizwa amandla ekuseni, ngizwa intambiso ekuseni, ngizwa ugcobo ekuseni, ngizwa ukuphila ekuseni.
1: Kyabonelelwa, kyabonelelwa.
0: Ngizwa kubuya ithemba ekuseni. Awu, nginibingelela ngesibingelelo esihle. Ukuthula makube nani. Ukuthula makube phezu kwakho. Ukuthula makubambane nekhaya lakho. Ukuthula kuvula iminyango evalekile. He is the Prince of Peace. Uyinqaba yethu. Ufunyanwe lusizo ngesikhathi senhlupheko. Kunamandla segazini lika Jesu. Sanibona nekuseni. Sanibona nekuseni. Sanibona nekuseni. Cela ukunibingelela ngegama elihle ekuseni. Ngegama lika Jesu eliphezu kwamagama. Igama elingahlulwa lutho. Igama elivula iminyango evalekile. Igama elisusa ichitho. Igama eliphendula amagama negative abe positive. Uyayivula.

indlela kwahlonga sibi uyabonakala ehlane abonakala esihlahle sivuthayo ngizwa amandla ekseni ngizwa amandla namhlanje ekseni 24 minutes past 4 kwizulu lomzansi ku 98.0 mosana vula umsazo wakho ngicela ukubingelela ngicela ukwamukela futhi egameni lika Jesu mina igama lami Makeba mfundisi uZulu mfundisi wasenkukhwini akhona amandla akhona amandla egazini lika Jesu uyayiphendula imkhuleka ngikhathali noma ungathini angazi noma ubona ukuthi mhlambe noma kungabe ngazi ukuthi lento iyumdlalo kodwa ngaze ngawuthanda lo mdlalo uma ubona ukuthi umdlalo wena uma ubona ukuthi ayikho lento ngaze ngayithanda lento engekho ngoba lento engekho ingithathe from zero from nothing to somewhere lokhu ngakhetha ivangeli impilo yami yashintsha kakhulu thina siyamazi uNkulunkulu esisuse emakhaya odaka amakhaya angenamawindi avalwe ngothayela thina siyamazi uNkulunkulu singenakho ukudla esizolala sikudlile uma ngabe sithola uphuthu namafutha noanyanisi sithola into enkulu thina siyamazi uNkulunkulu singenawo ngisho ama tea bags okwenza itiye uthatha ushukela ubeke spoon uthatha ispoon sikashukela usibeke emlilweni bese siyasha bese usifake emanzini siphenduka itiye thina siyakwazi ukuthatha uphuthu ulifaka amanzi ulifaka ushukela uligoqoze udle uphuthu olunamanzi noshukela ewu singasuka kuye siyephi siyamazi uNkulunkulu ehamba nathi siyinhlekisa ezweni unamandla loNkulunkulu

Usanibona nekuseni mawusanda vunomsazo okhe ngicela ukubingelela ngiwamukele leli izwi lomzansi umthombo wokuphila igama lami ukhulekani ikhehla lakazulu inyanga engandapha ngamathambe lapha ngomoya wezulu ibrush elalahlomapene nepintan sanibona nekuseni good morning nginibingelela ngesibingelelo esihle egameni likajesu ujesu ophilayo ngiyacela siye ezwini likankulunkulu namhlanje ekuseni ngiyacela sivule izwi likankulunkulu sizwe ukuthi unkulunkulu ufisa ukuthini kuthina namhlanje ekuseni kumhlaka 24 ngiyazi ukuthi zikhona izimo odlula kuzo kodwa ngicela ukukuthembisa ukuthi unkulunkulu uyaphila unkulunkulu uthembekile unkulunkulu wethu unamandla akekho njengaye unkulunkulu uyaphila

Right kulungile kumsazo izulu omzansi ku 98.0 kulungile ngiyacela sobheka nje izwi likaNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthini namhlanje.

izwi likaNkulunkulu namhlanje ekuseni ngicela sibheke incwadi kaExodus chapter 15. Exodus chapter 15. Singaqala nje mhlawumbe nje kuverse 1 sibone ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje kuthina ekuseni. Siyakholwa ukuthi izwi lakhe lizoselapha lisiphilise liphinde futhi ke lisigayide lisiqondise lisibonise indlela. Siyakholwa ukuthi ke lizowenza umsebenzi ofanele. Alibuyi lilambatha uNkulunkulu akawaqamba amanga. Konke uNkulunkulu akwenza ukwenza ngesizathu. Kwesisikhathi kuyekwenzeke ubone ngazuthi kuyahlaphazeka. Kanti akuhlaphazeki, kuyahlangana ngemumva. Ngoba uNkulunkulu yonke into uyenza ngesizathu. Ngiyacabanga ukuthi uJosefa wayenaye engqondweni yakhe, wayicabanga ukuthi kuphelile ngaye ngoba nakudayisiwe

ngayo kanti uNkulunkulu uyahlela. Ake sibheke ukuthi ke uExodus ufundeka kanjani. Isihloko sakhona sithi ihubo lokudumisa uIsrayeli, isihloko leso sakhona. Uverse 1, base behlabelela uMose nabantwana bakwa-Israyeli leli gama bekhuluma bethi, ngiza kuhlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu. Ihashi nenkweli yalo ukuphose elwandle. UJehova ngamandla ami nehubo lami, waba insindiso kimi, unguNkulunkulu wami ngiza kumdumisa, noNkulunkulu kaBaba ngiza kumphakamisa. UJehova uyindoda yempi, uJehova igama lakhe. Izinqola zikaFaro nempi yakhe ukuphoselwandle, izinduna zakhe ezikhethiweyo zaminze lwandle lubomvu. Izintwa ziyabasikela bashona ezinzulwini njengamatshe. Isandla sakho sokunene Nkosi sidumisekile ngamandla aso, esokunene sakho Nkosi siyaphahlaza isitha.

asaqele khona uNkulunkulu ngoba uyazazi idingo zakho wazi nezinto osadlinza ngazo isikhathi manje sokudumisa iproblem yamazalo ayabazalwane abakwazi ukubona isikhathi sokuqela nesikhathi sokudumisa nesikhathi sama declaration bonga manje bonguNkulunkulu manje lithi iBhayibheli bathula bathi du uthe esethule waqala uNkulunkulu wakhuluma wathi Moses shaya ulwandle livuleke bawena bawelela ngaphesheya zafika izitha zabo zathi ziyazama ukuwela uNkulunkulu wathi Moses phinda ukhombe ulwandle livaleke lavaleka ulwandle zacwila izitha lithi iBhayibheli baqala sebengaphesheya sezifile izitha zabo sezibulewe izitha zabo baqala bahlabelela manje bakhanda iculo elisha kwavuka iculo manje bakompoza iculo manje bathi ngiza kuhlabelela kuJehova bathi ngokuba uphakeme kakhulu bathi hashi nenkweli ukuphosa olwandle lesi simo obhekene naso namhlanje ngithi uNkulunkulu uza kusiphosa olwandle ngegama likaJesu ngegama likaJesu Ngesonto ledlule bengihamba ngemonto eoverheatayo ehamba ivula ibonnet emgwaqeni bengihamba ngemonto eyihlazo nami bengisaba ukuvela ngawo phakathi kwabantu kodwa bengiphoqwa isimo kodwa namhlanje ngikhuluma olunye ulimi woba futhi kunesikhathi sokubonga Ake sibonge uNkulunkulu bafowethu. Ake size kuye ngendumiso. uNkulunkulu udunyiswa noma ngani. Uyamdumisa ngempilo yakho ngokuphefumula. Baba siyabonga ukuthi siyaphefumula. uNkulunkulu udunyiswa noma ngani. Ikhona into ongadumisa ngayo uNkulunkulu. Lizoshintsha iculo ohlabelelayo ikhona into ongadumisa ngayo uNkulunkulu namhlanje ngikhuluma linye iculo namhlanje ikhona into ongadumisa ngayo uNkulunkulu uNkulunkulu umdumisa nganoma ngani ayikho into uNkulunkulu akadumiseki ngayo Angilazi ukuthi liphi iculo oqula unamhlanje. Kodwa uNkulunkulu wethu uyamangalisa. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu womusa. Kuke kwaphakama uDavide wabuza wathi ukhona yini ongenzela umusa endlini ukhona yini ongenzela umuhle endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan ukhona yini ongenzela umusa. Kwasho ukuthi ukhona kodwa ulunyonga useLodibar kwasho ukuthi umusa kaNkulunkulu awunandama neLodibar iLodibar is a place of no hope iLodibar indawo engenalo ithemba umusa kaNkulunkulu awunandaba ukuthi ubhajwe kuphi mawusufikile wona uyapenetrator Wathi David ukhona yini ongenzelwa umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan kwaphakama omunye wathi ukhona ukhona kodwa ulunyonga futhi useLodibar ulunyonga akubuzwanga ukuthi ulunyonga kubuzwa ukuthi ukhona yini besifuna ukwazi ukuthi ukhona icondition asinandaba nayo umusa kaNkulunkulu onandaba ukuthi uzalelwephi Awunendaba ukuthi uzalelwe kwilali yase Eastern Cape, uzalelwe Ngqobo, uzalelwe Montfree, uzalelwe Matatiela, uzalelwe kwaNongoma, uzalelwe Nkandla. Umusa kaNkulunkulu awunendaba nokuthi uzalelwephi. Awunendaba umusa kaNkulunkulu nokuthi uzalwa wobani. Ngisho bathiwa uzalwa yilabo bazali ababizwa ukuthi bayiziqhaza abafundile abakaze bewubona umbombo kathisha labo bazali labo ababukele ngaphansi

Ngibonga abantu engeza ukuthi bangikhuluma kabi. Ayizange ize ingenze ngiphelelwa amandla lento yokukhulunywa kabi. Kodwa yangenza ngathi noma ngabe bese ngifuna ukudembesela. Kodwa ngenxa ukuthi sengizula ukuthi osibani bani bathi sengiphilela amazwi, sengiphushela amazwi abo. Lalela, uyawadinga lamazwi negative, uyawadinga. Uyawadinga lamazwi negative, uyawadinga. Lamazwi athi ngeke uze ube yilutho uyawadinga. Lamazwi athi ngeke uze uphumelele uyawadinga. Ebafowethu, ayikho into enamandla nephakamisanayo njengokurejectwa. Uzu rejectwe na umhlobo wakho, noma abahlobo bakho, noma abantu obucabanga ukuthi baseduze kakhulu nawe. Yey, iyaphakamisana leyo nto. Iyona nto enikezana amandla. Yey, irejection iyona ekwenza uzibone ukuthi you are able to fly. Silasi khona nje irejection, silasi khona ukuhlekwa. Uyadinga wena ukuhlekwa. Hey, ngicela abantu abazongihleka, sondelani sondelani. Wezitha zami sondelani zongihleka. Sengifuna ukunyukela to another level. Wezitha zami ozani ozani ozani. Ngicela nize nizokhuluma ngami wezitha zami sondelani. Ngicela nikhulume, ngicela niqambe noma amanga. Ishoni noma yini eyamanga. Khandani itori, ngicela nikhande kube khona enikhandayo. Ngifuna ukunyukela to another level. Ngicela ukumema izitha zami, wezitha zami ozani. Ngicela usho njalo namhlanje kuseni. Ngicela umeme izitha zakho. Ngicela umeme abangakufuni. Ngicela umeme omangamanga. Ubabiza ukuthi webo omangamanga. Ngicela kube khona enikushoyo ngami. Webo omangamanga, ngicela kube khona enikuqambayo. Ngifuna ukunyukela to another level. Kunamandla ukurejectwa, izwa ngami. Kunamandla ukurejectwa. Khona uma urejectwa abantu abaseduze nawe. Khona uma urejectwa ilo muntu obumuzwe enyongweni yakho. Wena odlula kwirejection, wena odlula kule nto ebizwa nge-betrayal. Ngicela ukukutshela, uNkulunkulu ufuna ukukuphakamisa, musa ukukhala. Kunevesi elithi uma nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa. Akazi noma ningizwile yini. Lithi ivesi uma nehlelwa izilingo ngelo. Ngiyakhohlwa ukuthi likubani. Angikho gudu ukubamba amavesi ukuthi akubani, kodwa ngigude kwakhumbuleni. Lithi leli vesi, we bazalwane bami otholayo, ngicela ngibhalele la ukuthi likiphi incwadi, likuvesi bani. Lithi we bazalwane bami, uma nehlelwa izilingo ngezilingo, bese lithi anothi kungukuthokoza kodwa. We bazalwane bami, anothi uma nehlelwa izilingo ngezilingo. Ngicela ilingo, ngiyacela bazalwane, ngiyacela zitha zami, ngiyacela nisondele nizokhuluma ngami, ngiyacela ningiqambele amanga zitha zami, ngiyacela niphuze amatiye ngami. Ngiyacela, ngiyacela zitha zami. Ngiyacela nibe namalantshi ngami. Ngiyacela nihambe niyodla imali ngami. Hey, ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela nibe namalantshi. Ngiyacela, ngiyacela nibe nama-private meeting. Ngiyacela, ngiyacela, ngifuna ukunyuka to another level. Kunamandla ukurejectwa, inamandla irejection. Uyabona wena owalahlwa utata wakho ongakondli. Hey, ugcwele amandla wena owalahlwa utata wakho. Angiphathi-ke wena ongamazi utata. Wena ongamazi utata wakho. Hey, kunamandla ekungamazini utata. Wena okhule ungondliwanga, nawe wena othi awondliwa. Kunamandla kwi-rejection. Ngicela wena owalahlwa umama wakho. Umama wakho uyaphila kodwa akaphili, kodwa uyaphila. Ukhona kodwa akekho. Utata ukhona kodwa akekho. Wena olahlwa umalume wakho, wena obodwa uhlala kamalume, walahlwa nawo umalume. Wena olahliwe walahlwa nawo anti bakho. Ye, inamandla irejection bafowethu. Ye, kunamandla ukukhulunywa kabi. Kunamandla ukuqanjelwa amanga.

ngaze ngakuthanda weNkulunkulu. Wena shafisa izitha zami. Wena phahlaza izitha zami. Ngaze ngakuthanda weNkulunkulu. Waze wathembeka Nkulunkulu. Waze wangembatha Thixo. Waze wangilonda Nkulunkulu. Waze wangifihla. Waze wangithwala. Atho hlabelela wongithwala nami. Waze wama nami Thixo. Waze wangenzela iqiniso Nkulunkulu. Waze wamuhle ekuseni. Wena olonda ukuphila kwami. Wena olonda umoya wami. Wena ongivikela ngisho emabhubesini. Ongivikela ngisho nasezinyokeni. Ngoba phela zikhona iy'nyoka. Akhona namabhubesi. Lingcono ibhubesi ngoba lona liyahonga. Ulibona ukuthi sitha sakho singapha. Eh kodwa siyingozi kakhulu. Lesi sithe siyinyoka. Ngoba inyoka yenze ngathi iyakuthanda. Yenze ngathi ihamba nawe. Kanti kugwaza ngemumva. Kanti izokudla isithende. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo usivikela nasezinyokeni esiphila nazo. Ngoba siphila nazo inyoka ngeke size sikwazi ukuyilahla. Zikhona ziyingxenye futhi yecebo likaNkulunkulu.

Oh, what a energy exciting. Mina zonke izinto engiswe ngiyifuna nengiswe ngifuna ukuzenza nengiswe ngifuna ukwe achieve ngiyayikhuluma nje zingakwenzeki ngiyabaxoxela lapha ekhaya ngithi niyazi bafowethu indawo engifisa ukugugela kuyo ngifisa ukugugela endaweni la ngizoba khona nomuzi ozoba ngasolwandle kube indawo ethule la engifuna khona ukuchitha khona ubukhehla bami. Le ndawo engiyifuna uma ngiyibuka ikule ndawo engapha mawuthi ngako stenga kodwa kule side engapha ngasolwandle yabona le ndawo engase stenga kodwa ngifuna ukuthi mangihlele ekhaya noma kungaba u 500 to 1000 meters ukuba kwami ngithi mangiphezulu bese ngibona ulwandle futhi lo muzi ongifuna ngifuna ube yi double story ezoba ngasolwandle ila engifuna ukuchitha khona ukugugela kwami. Izinto ngiyixoxe nje sakudlala kanje abantu behleke bebone ngathi iphupho elikhulu kunami. Kodwa kwi-age yami ka 70 years ka 80 years ngifuna nje ukugugela lapha ngathi ekuseni ngaphuma mangishaya ikofi lami ngilishaye ngihlele ebalkoni bese ibalkoni ibheke ngasolwandle. Ngihogele into ekuthiwa yi-sea breeze. Njengoba ubona nje ngisebenza kanzima kangaka sengisebenzela manje lokhu kuguga kwami ngoba ngifuna ukuba nomuzi ngasolwandle. Ayakubona phela abelungu bodwa efuna begugele ngasolwandle. Ila engifuna ukugugela khona-ke lapho ngini ma ngihlele ebalkoni ngibheke nje ngibuka nje ubuhle bukankulunkulu ngibuka amandla kankulunkulu ngibuka ulwandle ukuthi kodwa wena nkosi unamandla uluvimba ngisho ukuthi lungezi kithi yethi amanzi awu-70% kodwa umhlaba u-30% kodwa awasimboza amanzi khona umhlaba umncane kangaka kunamanzi.

0: Yeah, ngizongcephisa ngapha.
1: Yeah, ndabe zitya.
0: Yes, mkhulu.
1: Ngikuzwa uthi ufuna ukukhulela ehethuzukulwane.
0: No, ngifuna ukugugela, ngiyawuthanda nje umuzi, umuzi wokusiphisa.
1: Awukwazi ukuguga ndabe zitya ngoba awuyona ingubo. Kodwa uyakhula.
0: Ngifuna ukukhulela, ngifuna ekukhuleni kwami ngibe ngaso, ngikhule ngakho umuzi ongasolwandle. Hey, nje sengilungisile.
1: Ngikho ngiyathina isikole isolinaso indaba yezuzulwane. Kubona isifuni kurasta kwasani, umuse zuzulwane.
0: Aw, njoba behleli nje kushuthi njoba belungu behleli ngasolwandle nje barastelwa yipuno.
1: Hey, kulela, sochela ibina gine. Hey, wabona nje imoto. Irasa maji se garaji kupi ya rasa maji haita bakukana
0: au
1: ya kutuwe me kuku
0: au shuti nje la emshanga
1: ya kavara wake mi
0: shuti nje la emshanga ziboli ili moto za belungu lapa
1: yey we welcome salama
0: nama zibole mkabava
1: imote epagi ileche ipele maji gerasa.
0: Aw, ay no, ngiyezwa kahle mkhulu, siyabonga.
1: Wabe kahle mosuhamba ndabezinda siyabonga ngezwi.
0: Amen, tata, amen.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Amen. Nangu mkhulu uthi ke kubola kwasani okusuke kuma wakhe ngasolwandle kubola imoto. Shithi ziphelile imoto zabelungu la elalusha. Zibole iphelile imoto zabelungu elalusha. Hayi kulungile. Sekuzophuma kusele ke 18 minutes ukuthi ke ngiphume. Nami ngishiye ke amasaka nami ngibheke nami ekhaya ke ngiyophumula ngithi kozolo lo bese ke ngiyabuya ngemsebenzini. Ngiyasebenza ke mina, ngiyasebenza ekuseni ngiyavuka ngo 3 ngibe semsakazweni ub 3 hours. Kusho ukuthi ngivuka ngo 1:30 geze ngo 2 ngiyaphuma. Ngoba mangisuka la iVerelem ngiza ngala it's at 25 to 30 minutes. Mang driver kahle kodwa mangithe 120 ngat 140 kodwa angifiki ku 140 ngithi 120 kuyenzeka mhlawumbe kube u 20 minutes noma kube u 15 minutes depending ukuthi ke ngihamba kanjani. But ke ngivuka nje ekuseni ngaleso sikhathi bese kuthi ke ngingene ke u 3 hours mangiphuma ngihambe ngiyothi gozololo i hour evorokho bese ngiyavuka ngihambe ke ngiyosebenza kumsebenzi wami engusebenzayo ngiphila nje leyo mpilo yabona. Yabothi impilo injani yabona. So ke kukanjalo no siyabonga uNkulunkulu ubana esinabo la la ku TikTok ngibhenge nje abambalwa uthini ula usithenjwa ulaphana ke goal usithenjwa umunye ke wabafowethu la sisebenzisana nabo kule ama business esiwenza uthi ke ngi oh okay ayemsebenzini sithenjwa ungabe late mfowethu hamba so usohlangana kusasa ngena ngo 3 ekseni uvuka ungilalela sithenjwa tata ndiyibonile imonto yakho inene God is good. Ngiyabonga kakhulu makaliyo umusa wenkosi siyabonga kakhulu umusa wenkosi kebzini uyaphila ngiyaphila wepikiliyeza laphana ke mawuthu ubongiwe uthi ayengeke ubaba uyaphosisa oh usho ubaba uthi guga kwasana ngazi ke amen amen. nangu Pinzo uthi ke hawu lo ubaba uthi awu uthi lo baba olwandle 10 years ngisetoti my car is still fine. Oh okay usetoti naba bethi hayi ba right shuthi ziguga emgababa shuthi la ngasetoti kuba ngconywana shuthi umoya unamandla ngapha ngasemgababa nangithi ubuthoba kuvuthuka ngisho imoto ivuthuke ibe uthule kodwa ke ithwe la nami ngifuna ke ukuchitha khona ubudala bami kodwa ngithanda le ndawo engapha hayi hayi ngapha eToti sekungenzeka nje makokuthi angitholi indawo ngapha ngakostenga kuleli side leli elingapha moya ngakostenga uya ngakomandeni uyabo ngoba ngisengibhenga sekhaya lapho kwaNongoma. So ithwe la indawo engathi ngiyangibona ngathi ngiseduze, uyabona. Kuseduzeni. Siyabonga bazalwane, saze ke salenza iqiniso. 62K

kuzwakala ngathi ubusuku obandayo kodwa ke ngiyasmile ngoba ngazinto eyodwa nje ukuthi inkosi semsebenzini ngiyaluza lolu thando nenjabulo engizwe enhlizweni yami ngaphakathi inkosi engithembise ngalo ukuthi khona so ngiyezwa mangithule ngilalele mangibheka phezulu ngiyakuzwa ukuthola leyo ntokozo engingayazi ukuthi ivelaphi kodwa engikholwa ukuthi ivela phezulu

Na ke mlaleli wezi lo mzansi sizwe ukuthi ke khamba kanjani ukhumbuleke ukuthi umsakazo ulalele izwi lo mzansi sithi ke izwa umehluko ngasoke lesikhathi bosanda kuvulela umsakazo siyakubingelela futhi siyakwamukela angengitando ethamaphupho mhlambe nawo nali iphupho.

0: Atekenye sizoze lapha ngalembiza alela lembiza ingesibalo esi blue ihambisana ne detox yakhona i detox okusho ukuthi ake ngiqale qala ngayo umuthi lo uyimbiza uphuza ikota ye glass kanye ngosuku ebese thina sikupha i detox uma ngabe uthenga lo muthi lo noma ngabe kuthiwa ama office ni age noma ngabe kuthiwa ama pharmacy uzoyithola i detox yamahala nawe uzuyisize mawuse stolo uthenga lo muthi ngezibhalo si blue ucele uthi ucela ne detox ozwile utholakala mahala ngoba siyenzele wena ngesihla uzoyikhokhela ngoba siyazi ukuthi abantu bayagula yebo kodwa badonsa kanzima futhi kwezezimali imali ayikho manje ke sithi thina sikunika ngala bese sithi nakho nathi esithi nathi sithi salute ukuthi siwuthengile umuthi salute ukuthi sizophila Yikhamla kamkhuculula. Le detox uyigcoba ngaphansi kweinyawo naphakathi kweinzwane. Mawusulala busuphethe busubuza amanzi afudumela. Uma ngabe kungukuthi uyezwa egazini lakho ukuthi ayi engathi detox ngiyigcobile izolo, engathi sekhona egazini, kusho ukuthi uzophinda kabili ke lo muthi ekuseni nantambama. Kodwa uma uzogcoba i detox awuzophinda kabili. Uma ngabe wenze injalo, ngakusasa uma ngabe ubuvuka ekuseni wesabe ukunyathela phansi ukuthi khala ukuthi maye babo ngakusasa ngakusasa uzoba unyathela inyawo eyivuvukile zakho zizobe zibohlile ngakusasa uma ngabe ubona amatekenye nokuluma olokho ngaphakathi kweinzwana ngakusasa kuzobe kungekho ke khona ngoba sikhuluma ngento encane la ukuluma nje kweinyawo esuke zikuphethe lapha into ke obuhlungu ke emzimbeni noma ingasaphathelene nesipho samadamu so lapha ngawo lo muntu angithi ke manje sikushaya wena ngokuthi wena ungaphuza amaphilisi eyinhlungu ngoba amaphilisi eyinhlungu ayingozi emzimbeni wakho agcine akhe ama asa ngaphakathi kugcina kube yilonto eyiserious ngempela ngaphakathi emzimbeni nakugweda iswini ngakho ke agwema amaphilisi eyinhlungu uma ngabe nje ukuthi unenkinga nje uzosebenzisa lo muthi uma unenkinga yesifo samathambo uzosebenzisa umuthi uzowuzwa uma ugcobile uyanyuka ngenyawo uze uzoyoshaya ekhanda ngisho ngabe kuthiwa unekhanda elingapheli lo muthi lo obizwa kuthiwa umkhucululi awushiyi lutho futhi umkhucululi sithi thina izwa umehluko ngokushasha la kwamkhucululi because izinto esengiyibalile mina ukuthi uzosuzakala ngokukhulu ukushesha
1: so lo mkhucululi ubalungele yini abantu abayithwele nabantwana abancane abahlushwa nje umzimbo omubi nje obuke wawo balula
0: yebo uma ngabe izingane zinomzimbo omubi baningi kakhulu aba product ethu kwamkhucululi ngoba ngesikonsekulela nje ngikhulume la ngamanye ngiqhubeke kodwa lona nje sikhuluma ngawo uma ngabe ingane isidla ukudla oqinile iyakwazi uphuza. Ukuqina ke igazi ukukhumba sakho ukuthi igezeke nje yabo futhi uphinde futhi ulaphe futhi nalento ebizwa kuthiwa aging skin okubonakala ugugile noma ungamdala noma umdala kodwa iminyaka yakho kufuneka yona ibonakale engathi usemncane iyona lo muntu okamkhuculo okwazi ukukushisa i detox ungayishiyi uyigcoba ngoba yona ivula imthambo ezithi circulation yegazi lakhe ekwazi ukumukelana kahle nalo muntu wethu okamkhuculo
1: Ngikuzwa kahle kakhulu umlaleli usalalela umsakazo ezilomzansi ku 98.0 FM ohlelweni senza kwenzeke angiyedwa ke nje nomsakazo no Mr Tembe uqhamuka kwamkhucululi esasichazela kabanzi ke ngomuthi athi wamsala ne detox ogama lawo umkhucululi
0: awushilo
1: oh ya
0: yes angithi thina sasokho isipho samathambo bengadideka abalaleli kodwa abantu base bewusebenzisi bathola basizakala ezinto eziningi esesiyibalela ezinye zabo that is why ke sase sishiya sithi hayi umkhuculo ngoba kusho bona abantu awushiyi lutho yabona yes aba usebenzisile nje hey abavala umlomo lo muntu akamkhuculo ngoba umuthi oshaya into ewala ngikhuluma nganto mina ngakusasa uze umhloko
1: ngikuzwa kahle kakhulu akhona futhi amanye amakhambi nawo
0: akhona kamakhamba amanye esinamakhamba kamkhuculo sifuna lapha ukuthi kunevuselela powder yakamkhuculo ivuselela powder ke yona ilekelela kakhulu egayekeni kwekudla ngoba iyinkinga eyiningi siqala lapho ngokuthi ukudla kungagayeki siqala lapha ngokuthi umzimba ungakwazi ukuyimuncela wona izakhamzimba umzimba ungakwazi ukulawula lezi zinto ezisuke zingadikeki emzimbeni ukuze ziphume eyigcine zakhamagciwane wena ugcine usugula muhle kakhulu ke ngoba ukungagayeki kokudla emzimbeni khona ukwenza ushukela wakho ungagaye unje ungalawuleki ngendlela ushukela uphinde futhi lo muthi futhi njoba sengibale sengeze ngabala ushukela angisho ukuthi uzohambisana kahleke nomuthi futhi esinawo wethu obizwa kuthiwa ushukela specially wona olawula ushukela ebese uphinda futhi ulapha isifo senhliziyo ngoba ushukela lo uma ngabe idigestion system yakhe ingekho right still now noma ungaphuza any medication awuzokwazi ukusizakala ingakho ke sizokusiza kakhulukazi ukushukela umuzi othatha nalomuthi wethu obizwa kuthiwa ke

0: usukela special. Uma ngabeke lo muthi usebenzisa ke emlaleli ngoba usukuzokusiza uzoshangisha amafutha emzimbeni wakho uphinde futhi nama nezinto lezi ukuqumbelana emzimbeni wakho nokuthi mhlambe ungayi kahle toilet usukuzokusiza lapho uma ngabe wathi usudlile uthatha nje i teaspoon la uhlafune ufake emlonyeni uhlafune kusho ekseni nantambama uzokusiza kakhulu lo muthi ngisho ngabe kuthiwa unenkinga ye cancer uzokwazi lo muthi ukukusiza uphinde futhi lo muthi ke uzokusiza kakhulukazi uhambisana nomuthi wethu obizwa kuthiwa uzifo zonke ke uma ngabe umuntu enenkinga bakwethu yokuthi unezilonda nje emzimbeni wakhe noma singathi unesifo esithiwa siyafika nathi singakasa sesikuqinisekisa kakhulu lo muthi entweni efana nalezo uma ngabe kunomuntu ogula esibhedlela ngoba lo muthi awakhiwe ngeimpande wakhiwe ngeithelo Thatha umuthi uyahamba umuntu ngoba kusuke izizwe bakuthi uzifo zonke kusuke ziningi izifo ezimchantela ezisuke zimphethe nafika umuntu uzombona kade ibike lokhu uthi ubika lokhu isimene esinjengaleso suku udinga umuthi ozokwazi ukunika amandla mhlambe nomuntu akadli ngisho ukudla ngoba uma ngabe umuntu engadli akuphoqelekile ukuthi lo muthi uzophuza udlile kusho ukuthi uzowuphuza wena ungakadli ngoba uyakwazi ukwakha inkovu la iswini kungazweli ukuthi wena awuzange udle ngokuhamba kwesikhathi ebese kuyahamba kuyancenga ukudla uma ngabe ke ukuthi ke unemuntu othi mayedla mhlambe bese yabuyisa yenza kanje sifonele kodwa thatha wona lo muntu okumkhuqula uzifo zonke ebese uyasifonela sokutshela sichazele ukuthi wena uma ukuleso simo uzowusebenzisa kanjani futhi nawo kakhulukazi uyasiza kwi-cancer uma ngabe kukuthi unenkinga ye-cancer nawo uthathe nevuselela powder le esikhuluma ngayo ngani ngoba lobgo uzobe impilo yakho ngishabe kuthi umuntu uselele phansi Uma ngabe nisebenzisa powder ephethe sebenzisa izipho zonke nizombona emva ka 70 simona amehlaka ngoba lele phansi kusho ukuthi ngampela sekunzima kodwa nizobona amehlaka eyangokuya eguquka nibona ukuthi engathi impilo khona la bese sithatha ispray Isiphetho sikamkhuculule ke senza izinto eziningi ngikhulume ngeinhlungu ngashiya inkinga yokuthi uma unenkinga yamazinyo ungabasebenzisa amaphilisi thatha lo muntu akamkhuculule uspray direct la khona libhlungu khona izinyo ngikhuluma mina ngobhlungu obungakulalisi bezinyo uspray la khona la ongaboni khona mina ngikhomba khona izinyo elibhlungu khona wena mlaleli uzo 20 minutes uzobushuzule njalo mina umehlo bese ngikhuluma ngabantu abaphethe umkhuhlane ngikhuluma ngomuntu mina othi ngiyakhwehlela hey yazi ngiyakhwehlela ebusuku angikwazi nokulala kuze kuse ngihleli ngezinqe noma ngilala sekusa ngize ngiselwe ngamisebenzi ngenxa yokukhuhlana kwemkhuhlana namhlanje ke wena uzolala ubuthongo bokuphila hayi bokufa ngoba abufiki nje ubuthongo kuwena lezi inhlungu lezi ezisuke zimalana nomkhuhlane zonke lezo zinto ke enze njena ke thatha ispray uspray ke emqaleni ngaphambili la ubone ukuthi 20 minutes ngisho ngabe kuthiwa usobe kuyobe kunjani ngisho ngabe kuthiwa unalesi sifo esibizwa kuthiwa yithwabe sifo esinzima ke leso ngoba siyabona abasisegcina sicinanisa noma ugcina ungasaphumi umoya kungasekho umoya ongena kodwa uma uke wathola lesi spray unalonkinga ngikhuluma ngabantu abawofakazi mina engibagarantele babuya bathi besithi uyadlala besithi uyadayisa besithi khuba ibusiness kodwa manje sesinje uthatheke nawe ispray sokwazi kukhulukazi ukusikusiza lezi zinto ngisho bese uthi uma unenkinga yesilonda yilwa umuntu engi senga engikuthela mina uzifo zonke eno powder wakhona ebese uthatha ispray sokusprayer isilonda sakho noma ngabe kuthiwa isilonda sakho lesi sibizwa kuthiwa uzozo sekukhona inyama eyisukayo thatha lo muthi ebese ukuphuza uzifo zonke bese uthatha ispray uspraye hayi uyobona ukuthi impilo yakho izohamba kanjani bese ke abantu ababheka impilo ngikhuluma mina ngempilo ukuthi umuntu uzama ihambi kahle izinto abhekana lapha izinto zakho ke izinto zakho ipatchwe msamo izinto zakho zenziwe zoniwe abantu laba babona izinto zabantu omonase Thatha ke uma unenkinga yokuthi kunabantu izinto zakho ayibose iphunyukile kunelushina kamkhuculule uzoyithatha ushina kamkhuculule uzoyifaka emanzini ugqume ngayo ayiphalaze ayigqumi ayiphalaze kuphela iyagquma noma uzogeza ngayo insipho kamkhuculule isusa amathunzi akubuyithathe kube ikhombo lokho be-3 uthi abantu amathunzi ebese siba nobhaqa okwazi ukuthi uphalaze ulifaka ubisiwe ubhaqa uyaphalaza ngalo uyagquma uyageza ke Yes, ngicela ukushiya inombolo ke lasitholakala khona siyatholakala eGoli.
1: Okay.
0: Inombolo yakhona ithi 060-649-4794. Bese sitholakala la eThekwini Sangura House kuSmith, inombolo yakhona ithi 078-364-8302. Bese sitholakala eVerelem, inombolo yakhona ithi

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: asibele kimiyenezo yakho mlaleli emsakazweni izwi lomzansi FM ngalesikhathi okay sothatha lo bese sigijima siya lapha ya sizokhuluma ke la nesikhulumi sethu esiqhamuka lapha kwa macro la ke emsakazweni wakho izwi lomzansi FM ongakwenza ukusondela nje eduzane kumsakazo khona uzokwazi ukuthi uthole kahle ngeindaba abasiphathele zona kwa macro
2: imashizi niyaphila nini uhlobisile lapho uhlobisile uwinile ngoba vele ngithola wonke umuntu futhi umuntu befika nje eseza ngumqala nje kuthiwa letha umqala alethe umqala kubuyela eceleni phethwe letha umqala landelwa suwine sonke hayi pho shayile kumsombuluko bafethu ngihleli nani
3: ngiyabingelela Sindi nobaba uThembe lapha esitudo ngikhuluma noNtombi kayise eKhumalo bengisacela ukubuza ukuthi yini engangisiza kubaba uThembe nginenkinga yokuhlushwa ama alsa noma ngabe
4: ngilesi simasindi ayi weekend yami nibe right yabi right yami weekend nje sisi ngoba nje awu ayisazana sani saziwa qhezimentisi kuphela lapha e studio wow thobekile emqadi ngila Kennedy

0: Alright, ke mlaleli njengoba ke ngwasile ngathi ke namhlanje sokhuluma noSilindile wakambili kwa makrohlala ituzane komsakazi wakho ezilomzansi FM ngoba usekhona kulayini wethu. Khumule ukuthi umakro ke uyindawo okufanele ukuthi uye kuyona ukuze ukwazi ukuyitholela ke into engeshibhile kakhulu enqoleni yokudla futhi ke uthole inani elithe xaxa kakhulukazi ngokuthenga nje lapha emakro. Kungakhathaleki ukuthi uthenga ukudla okungakanani noma uthenga ukudla kwansuku zonke, izinto zasekhaya noma izinto ezinkulu, inhlanganisela yemakro yamanani ancintisanayo, inhlobo eyithembekile kanye ke nobukhulu obuhlukahlukene baphakathi. So kuyasiza kakhulu ekongeni lapha uma uya nje kositholela ezinye zezinto noma igroza yakho lapha na ke kwa makro. Asivele ke siya kuSilindile ngoba usekhona la kulayini wethu. Sawubona Silindile.
1: Yebo, sanibona nenjani?
0: Sikhona Silindile, siyajabula ukukhuluma nawe kumsakazo izilomzansi FM.
1: Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi nibe nathi siwumakro.
0: Siyajabula kakhulu. Siyazi ukuthi ke umakro uhlala uneyindaba ezimnandi futhi ke umakro waziwa kakhulu njengendawo ongayethemba uma udinga ukuthenga izinto zasekhaya noma igroza yansuku zonke ekuthenini ungakwazi ukuthi wonge ngendlela ofisa ngayo noma emangazayo.

0: ilizwi lomzansi
1: ngasobela isikhathi sithe ngake sixhumane ke lana ke now thisha nhloko esinye sezikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni ke le yakwamaphumulo isikole ke samabanga phakeme la ile 2 xolo nanga lawo hambweni lakho uke wayithola ngithuba no 9 years ungaqashiwe kodwa wayithola usebenza kwenye sector ithini message yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo
2: awubuki into yiyona ukuthi wena igraduate uyayibuka isimo kusona ngaleso sikhathi mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecanscop ngomuntu ozomthola uzohola 20 rand iziqu ngibeke phansi ngibhekene nesimo ngikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngeke ngihlale ekhaya ngilinde education awuyeki into efikile ngeke uye kumsebenzi ka 500 ngoba uthi wena ulinde umsebenzi ka 10,000 ngoba into encane izala into enkulu

0: sikhathi-ke manje ngu-12 minutes after 1 emsazweni wakhe ezidamzantsi u-98.0 FM sithi zomehlo kwehlabisile-ke mtalshozi uyena kube sithulela-ke izindaba zokubumbana kwalo kuyihora lokuqatha an open line on Monday. Luthini olwakho?
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164. Teta nosawuti sifuna ukusebenza.
0: Uhlele ikusasa lethu. Luthini lwakho udaba? Sawubona.
2: Hayi mamba.
0: Uyaphela?
2: Hayi akufani kwethu, ziyalele wena wabona abantu besesitimeleni. Sharmamba. Yengithi mtakamalo ngumthetho angise overboard.
0: Yambos.
2: Izinto esikhuluma la omunye umuntu uyabona ngathi sisuke sizikhulumela intimbuzi. Kanti sisuke sizikhuluma sesibukile. Yabona mfowethu. Sike saba nengxoxo eningi esiyixoxile la izilo lomzansi. Sikhuluma ngogudu ngokulotha kwenhlangano ye-NFP. And kwabe ngathi abanye siya ngokuya ngoba mhlawumbe sinenzondo noma sinezinto ey'size. Kodwa namhlanje mfowethu ngicabanga ukuthi bewavela abantu abavamisile ukuphumela eqinisweni ukuthi cha siyayivuma wethu. Namhlanje sebeyabona abantu ukuthi laphayana ngampela kulishwa elesela umhluzi wenkulu ukuthi i-NFP isikelwe isikhathi esake saba nzima yokuphathwa ngale ndlela yokuthi iphethwe njenge-shekshop. Ayona ngishona nesipaza i-shekshop liyasemakhaya uyidayise noma mhlawumbe u-anyanisi notamatisi. Umuntu ayitreat-e engathi uphethe ifa lasekhaya. Kodwa-ke engicabanga ukuthi-ke into inhle la ngoba ipolitiki yanamhlanje wonke umuntu useselungeleni lakhe ukuhlala esha nendlu noma ehleli ebona ibhasi ihamba abagibeli beyigibela behla benyuka nayo ibhasi beyibona ukuthi ibhasi le eyaka nompumelelo. So okwenzeka njengamanje kuyisibusiso thina ka-AFP ngoba njengamanje abantu abaningi bayabona ukuthi cha kunzima lapha kuyashisa iyashisa insimbi kodwa ukuthi-ke

0: kalabani siyabuka nje sibuka ngeke
1: uzothi yini ukuthi AIFP ayikeinanga kodwa imukele babuyele ekhaya
0: vele phela ngithi ke umuntu uzoyibuka ngalendlela kuya ngokuthi uzoyibuka kanjani ishayimamba ngoba into ebalekile lapha ya uma uqaphela ukuphuse umuntu ozocabanga ukuthi mhlawumbe sikhuluma nje ngoba sijabulela seciwa injabulo ukubona amalunga nje kana uyabona manje kwenze isibonelo nje njengale mayor yaseDumbe imeya yaseDumbe umulandela ukuthi uyabona makuthiwa khona umuntu o-strategic gal sepolitiki ngoba isena wona gambushe khona abantu abanga-understand ipolitiki and khona abacabanga ukuthi ipolitiki uma ungena kuyona usuke uthole nje i-permanent job okusebenza khona kanti ababona ukuthi ungena khona nje kule thikithi ofanele ulazi ukuthi kule sikhathi la izokujikela khona izinto ngoba once abantu bangabahlonipha abantu bayakubonisa ukuthi ungubani so kwegambushe fethu lokho esikubonayo thina kwenzeka thina kwisifuphisisikhohlwe ngoba abantu esibaziyo sibajoyinile siyabazi imisebenzi yabo yazi futhi ukuthi bazofika nobehlunga kanani enkathini njengoba sisho nje zithi ziyakhala baba zizokhala zizazokhala khona
1: wenyambosa
0: khayimamba
1: ungilekelela kanjani mina engingaba nomcabango ukuthi uma umuntu uthi ube yikhansela noma ube yimeya kulesi sikhathi samanje abe sefuduka ajombeleka amakhelwane mangizothi mhlambe hayi kuthi ngoba ube vele shiya ingoba bevele bona ukuthi mhlambe kulesihlala kusona vele iyawe iroof angibuyi
0: angithi ke uma ubheka kahle umhlonishwa angeze angizela ukugcila kumhlonishwa lokhu kuzana ushevo kulalayo
1: uba no uba no ushevo kulalayo manje
0: lo be mayor yaseDumbe
1: Oh, yeah, oh, nimbiza shevu bulalayo.
0: Bulalayo, hey, wena. Hey, how that? Yeah. Wait, hayi baba. Wait, awu yazi yahluka ethandam. Ngifuna ukuthi hayi mamba lalela kwethu. Angikwenzele nje sengithinga nje sengishanga ejubani. Eh, laphayana uma ulandela ukuthi igambushe, ngicela sibuye nawe ngomhlaka 5, kwethu sikhulume nawe ukuthi njengoba phumile ushevu lapha, umuntu ohleli la izinto lomzazi wena uzodecide ukuthi izokuyivuka neNSP ngoba uma ubheka iNSP lapha ya ibibanjwa uyena uyabona makuthiwa khona umuntu obe yiholder yena umuntu obe yiholder kulo masipala konke lokho uzobona ngomhlaka 5
1: sure
0: sure my brother
1: ngiyabonga
2: mbukiso obulawayo uzolungisa iphutha engalenza ngoba nginesandla kuleli phutha lokuthi be nomasipala ababanga amadlozi ngifisa lapho izulu ndengizowa khona ngabikho manje masipala ezoba ngayidlozi akho coalition ezoba khona ezululele
1: kungenzeke ukuthi mangivele ngiyikhansela mhlambe lapha kuqembu A bese ngibona ukuthi hayi angiboyi hayi vele yawe roof angivele ngijombe wonjani okumsulwa ukufuduka ukushintsha isihlalo okay so you open line 0604807164
3: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
4: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
1: Right, ya senkomla kumanje ngaka ekhuluma ngendaba yebhotho elicontsayo. Kodwa ngisikhathi lesila khona amaqembu ayanyakazela. Babona babodwa baqalaza ngaphesheya. Akwazi ukuzala inkomono. Kodwa kushaya November kodwa. Kuyobe cacacithi inkomono. Okay, akese ngapha ku WhatsApp line yethu ke njengoba kusaka njena ngapha ke la kubona online bethu la masijekula sizwe la abantu bePaula ke la ngolu abudaba.
5: Sawubona umsakazi ngiyaphila. Sikhona umhlongo lo endana senanda. Hey, ngiyezwa kuPaula kabalaleli. Ngithi nje angisikele jika nami la endaba emzamanzi. Sikhona umehluko kodwa ke kulokho ukuthi mhlambe iqembu thizeni elikhampenayo mhlambe onesihlehle bhekhe ukuthi kahle kahle umkhandlu wetheku usuphethwe mhlawumbe ngokuhlanganyela so uma sesive sithi nje sikusho ngembaba sithi ANC yenza lokho ukuthi bakhampena ngayo leyo nto leyo ngiyacanga ukuthi hayi kufanele sihlehle ngempela siyibheke ukuthi ngempela okwesikushoyo emsakazweni kuza wonke umuntu kuyiqiniso ngoba phela ngathi khona la kuphethwe khona ngokuhlanganyela sithi meyi campaign ANC campaign ayodwa benza uqhophololo bokwenza uqhophololo emkhandlwini etheku ubheka bonke abantu hayi bantu asibheka igenuine nje sikuyona
3: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
4: Teta no Sawuti sifuna
6: ukusebenza lento ngobi yasehlula bo Hoba sekukaningi sibuyelana sihlukana Hoba sekukaningi sihlukana sibuyelana Mfowethu gambushe mina mfowethu elami mfowethu uthemba

0: Mina mfowethu ngibingelele. Cha mfowethu, maningi ama inhlangano mfowethu. Elami nje mfowethu, mina ngibona ukuthi sekuvela ubalo ukuthi mfowethu njengekade elimhlophe esathini mfowethu ukuthi bayahluleka mfowethu. Kulula nje bayahluleka mfowethu, akunikwa abanye ithuba, maningi amaqembu mfowethu. Njobe maningi nje umuntu nomuntu, kube kuthiwa lokwasuka nje kulo 30 years sinika abanye, 5 years sinika abanye, ngabe sesilitholile iqembu elisizayo. Mangudla la ithe mfowethu, uthola isimanga mfowethu, ama security asehamba mfowethu ashintsha ama guardroom la kunama meter box khona, uyabona nje ingozi yodwa ngathi abantu iboshwe kodwa isebenzi mfowethu. Kunjalo nje, ngiyabonga mfowethu.
1: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
2: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
3: Sawubona my buddy. Ngiyathemba ukuthi uyaphila nabalaleli ekhaya. Mina my buddy ngithi ena. I-ANC ihlulwa into encane nje Nkosi yami. Yazi abantu ngesikhathi bejoin iMK babesho ukuthi bajoin iMK ngenxa yokuthi bafuna amanzi. Yacabanga. Hayi into enkulu bese becela nje amanzi nogesi. Manje iNC engabe ibuyisela abantu amanzi bonke, intshontsha amavoti ebantwini ibuyisela abantu amanzi, akade benamanzi babuyisela amanzi. Hayi kubona lokunaloko babuyisa amavoti, kanti abantu abayidingi lento. Amavoti nje bangawathola mangase babuyisela abantu amanzi nogesi. Lento kaqhamcishi, qhamcishi kagesi, amanzi awekho namhlanje akhona. Ivoti lelo ngibanikeza i-tip. I-MK iyafika yathi ifuna ukuthi abantu bayivotele amanzi, abantu ngeke baze bawaswele nogesi. I-ANC ayibuyisela abantu amanzi. Ahlahle vele indaba yepolitiki nje, ikhankasa ngento enisuke nidinga ngaleso sikhathi. Kodwa ngeke izinenzele yona. Ngiyabonga kakhulu sisoba sakaza nanti Dube Village, ngiyabonga my buddy.
1: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
2: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
4: Sithombe njani, sithombe kukhulu nomlaleli mlazi, sithombe okwami nje. I-ANC sithombe akusafanele nokuthi ngabe iyakhankasa sithombe, bekufanele siyikhankaselwe imisebenzi yayo. 30 years isakhankasa namanje, yini ezoshintsha manje after 30 years? Futhi wonke nje amaqembu amakhulu DA qatha ungafanele nje ne-MK qo ungafanele ukuthi bayakhankasa. Yake niyafika egameni kodwa kade bebekhona abantu bayo. Ungafanele ukuthi yakhankasa sithombe. Ngicela ukuthi ukhankasa ama-independent abantu esazi ukuthi bazositshela into ehlukile esingayazi. Ukhankasa kumuntu okade waphatha usakhankasa lo muntu lo. Angeke sithombe, ayi-ANC nje ayikho nje into engabe isayenza manje. Ngifuthi iyathanda ayikho nje. Njalo unyaka iminyaka u-5 bazothi sibane bethu iminyaka u-5 bathi sibane bethu. Ngiyabonga sithombe.
1: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
2: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
5: Mina besilo nabondlo wabodla amadoda sukuya amalandela. Gaye kasiphumele eshashalazini sikhuluma iqiniso. Silimele iqiniso bakwethu. Khungoze uhlulekile, akusekho nto ongayenza manje entsha. Kule minyaka engamashumi amathathu uphethe akho nto yenzile, ayikho nto ayenza manje entsha. Phela sikhuluma empty promises. Even kondoda ungabona kanjani. Nangaphuma ekhankasa badlowo nembeza. Uyathetha umuntu sivotele ukuthi umone ukuthi usho ngomlomo hayi ngenhliziyo. Akusekho themba kubona. Endoda ungabona kanjani. Phathi iminyaka kide yenzile bakwethu, akunqamanga. Yebo phela umuntu uyakhuluma ibe ebuhleni kodwa hayi ensibo kuyadumaza. Ngibona ithemba kuyona. Angiboni lutho. Lutho kumnyamisweni lenkawu. Hawu khongoloswe. Sikhathele wena. Amen. Ngiyabonga.
6: Waphakela umbono wakhe nathi kusasa lethu Mona Kamboshe. Hayi abantu kabasayingeni indaba kuyense, inkinga yenganyelwe kabantu abantshontsha beze bekhohle ukuthi basebenzela kumphakathi. Kungcono kizwe libuyele kubo laba abafika nayo le mali esiqede yonembeza ngenkomfoka Sithunzi Sembazo Ndunakazi kidabuka ke kwamaphumulo. Ngiyabonga Kamboshe ePaula ke naye la kuyona ke iWhatsApp line ye 0638208448.

0: ngoba ipolitiki
1: inavumile nemabengekho lokubengilinde bazophuma abantu kodwa ukuthi bebezophuma bayephi sekuyabonakala manje ukuthi babuyela ku-IFP ngokuthi ke ukuthi baye ku-IFP kungalindeleka ngoba iningi labo bebesuka kuyo ekuqaleni ngesikhathi sisungulwa bacebuka kakhulu kuyona ngesikhathi sisungulwa ngoba kade behamba nomama uMagwaza bahamba manje sekubekwa amathuba okuthi bona babuye baye futhi banokuyi-understanda kangconywana ngokuthi bake baba kuyona bemaningi amathuba bangaya nakwamanye ezinye iy'nhlangano kodwa amathuba okuthi babe ku-IFP neqemba abasuka kude nalo ngiwabona emathuba emaningi ngiyibongele-ke nayo ukuthi ibonakale ngempela ikhula ngale ndlela ekhula ngayo nendlela nje ekwazi ngayo ukuthi abenikezwe ithuba endaweni ethize abasuke beyiphethe hayi bonke-ke kodwa ngizama ukuthi nje ngobuningi esebeke balithola ithuba umsebenzi uyivama ukuthi ube muhle uncomeke ungengcenye-ke abantu bonke nangenxa yey'nhlangano zepolitiki esisuke siphuma ngaphansi kwazo eziye zibe yimbangela yokuba enye into ibe yimbi noma kade iyinhle kodwa kona ngokuvamile nje uma singase sibuke leso nje lihle siyakubona konke ubuholi bayo buhloniphekile uhamba ngendlela kuye ukuthi nakunamazambane abolile ubone bethathe iy'nqumo ngokushesha okusho ukuthi bayakwazi ukusheshe bayilungise inkinga kuyiqembu engicabanga ukuthi liya ngokuthembeka noma lithembekile kubantu ngiyabonga kakhulu
2: siyabonga right mbele mzezo manje aphamba kubombana ihora lesikakela ihora-ke lesibele matheza sizothola kindaba sokubombana kwalo kwihora nohlopisile wakwashoze uyena kuzosiphakela zona-ke lezi ndaba-ke zigcwele njengoba nge-half past one besinikeze ezifingqiwe emsazweni izilomzansi u98.0 FM angiphinde ngibheke ngapha-ke la masijekula so ngibona la ikakhulukazi kuyona-ke la i-whatsapp line yethu ngoba mabuka isikhathi sime kanje sabe ngidlala ngayo impela umuntu uma ngalithatha ucingo lakhe manje sobona after two
3: kubingelelwe emsakazi hayi wabona le nto kuthiwa amakhansela ayo silethela intuthuko hayi kona lokhu ku-ANC impela ngathi yona into eyihlathi kakhulu yazi uma kuthiwa yihlathi futhi labantu banonya baney'nhliziyo ezimbi abonje uma ngakutshela mina msakazi layo lokhu ngafika ngacela ugesi lutho ngacela umgwaqo lutho ngaze ngazenzela zonke le zinto kwagesi wathi yena ngiwufake mina ngunkonkothele yayizwa loo nto manje eyi ayikho nje le nto ayiyo ziyafika iy'nkontilaki zikagesi uma ufika kuyena athi hayi sebesengikhohliwe hayi suka kodwa ubhalise unyaka wonke ayikho nje le nto into ayaziyo-ke lo walakamxhosa lo walakamxhosa lo zulu wakhona lo belikhansela bathi uzulu phela nje ushayela amadayisi e-K transcobo lapha nalapha emaboningi yini sengithi emaboningi mani emaboningi segoli kundawana abaphuza kuyona lapha kamaphumulo semabovu basho njalo ngayibonela ngosike mina thatha iy'hlalo lezamakhemshen abangani bakhe ngathi mawubheka nje ukuthiwa khona umuntu ongakuphathe ephuza utshwale ey'khansele ehamba nabangani yini la emqondweni kuyena lowo muntu hhayi suka bathi buyekudlalwe ngathi la kufanele kukhethakhetha umuntu obonakala lo muntu unobuholi enyathela ihambo umuntu hhayi le msangano lesithiwa isiphathi iyosilethela yiphi intuthuko leyo nto ungadlala idayisi ihlanganaphi nomuntu ocaba ngentuthuko
2: Nochwa. Listen properly. Siliqaphela ulimi. Sithombe ngiyabingelela ke zweni udaba ke lwami ngifisa ukwazi ukuthi ifike ngivotela MKP kusazodlala uhide and seek yini sikhethe ikhansela wasethi K. Sekuyasa kusasa seliqoshiwe impela ngathi kungcono kagogo umdlalo lo umuntu wadlala ngevote. Ngazike la NGK 2024 ubhalile 2010 ubhale nje ke kanjalo. Right. Ikusasa lethu mona kambusha netimu yakho umasijekola nyongande hey politics is politics kunombuzo wakho obuzayo kungenzeka noba yini ebhoti and le nto yokubusa ngokubambisana kuyinto esekuzoba-ke isombululo ezweni ANC kuningi okuhle kwenzile ekwenzela abantu noba nje beyigxeka while MK kusayiyona i-ANC kushintshe nje isikibha nje ubaba uRamaphosa usho kahle ifethi yamakhansela kumele abonakale emva kokhetho westhomp mina ikhansela lami angilazi nokuthi linjani angazi ngisho negama lakhe

0: umsebenzi wabo awawazi ukuthi uma ngiyikhansela ngenza lokhu ngigcine la. Cha, manje-ke inkinga besifika iba lapho-ke Thoma, uba umphakathi phela uzothula ulinde yena ukubuke wena, la uyithulele awusho lutho, awutsheli ukuthi umkhandlu usuthe, usuphendulile noma uphendulanga. Esikhundleni sokuthi umphakathi ubleme imkhandlu, ubleme wena, kanti wena uthule oyiqhatha nabantu. Leto ke engiyibone nje Sithombe emakhanseleni amaningi. Amanye-ke phela ayenza ngamabomu, uthole ukuthi vele umuntu wenza ngamabomu vele ngobani ufuna ukuganga vele-ke. Yebo.
1: Belazo.
0: Yebo Sithombe, ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu. Right, esikhathi-ke manje ngiyena-ke la u-19 minutes after 2. Uhlelo yikusasa lethu kwinumber lethu-ke sesitelebcom u-0604 807 164. So bengiphinde ngiwucaphunele-ke nokwenzeka lapha kuyona-ke ikhomishana kamadlanga namhlanje njalo kunakhona-ke la somabhizinisi lana-ke vusimuzi khethi mahlala naye-ke la evele-ke naphambi-ke kwayo saloku khona-ke umshikiliswano mpela-ke phakathi kwayo ikhomishana nabo la abameli-ke laba-ke bakhe. So-ke phinde futhi-ke sithathele umasijekula bese ngiphinde ngibhekana sithi kukubheka nalapha futhi kuyona-ke imiyalezo. Sawubona.
2: Sithombe, njani?
1: Siyaphila.
2: Kaphila usendo emolweni.
1: Yes, Sikanandi.
2: Hayi, mina ngendlela engibona ngani wakhanti esibulawa ngayo, nathi sofuna ngasaphoswanga. Uma ibulawa ngapha nangapha.
1: Dlaba.
2: Hayi, hayi, hayi. Akwati mbazani nje manje. Ezokubulawa ngamanye ala MP, kubulawa amanye ala MP, wonke nje bayabulalana manje. Kodwa umntwana fose kunjani?
1: Siyabonga Sikananda.
2: Ngiyabonga.
3: Angibingelele Sithombe sesele nami ngiphakamisa izandla uluba kadube kamaqoma lendwedwe. Hayi, ngiyithandile inkulumo kapresident ubaba uRamaphosa ubaba.
1: Oh hayi, no wedube. Wedube, okay, sikasamthola.
4: Angibingelele egambushe namasijekule igama ngusipho ngagumat isibongo olawe from mhlawumbe yalingana naitona kwatoho. Inhlupheko zolungileyo ziningi kodwa ujehova uyehle ukusuphula. Uyabheka ukuthi i-South Africa ndlela e-collapse ngakhona welcome terms of i-politic. Uyabheka ukuthi amaqembu anganani kufanele mhlawumbe abe singamaqembu akhulunywa ngawo mhlawumbe a less than 5 noma u-5 then kube ukuthi sibheke lawo maqembu bengabe izoliphatheka kangcono. And asikene thina njengabavoti le nto sibe ne-mentality ukuthi umuntu ozosiphatha umuntu okhuluma kakhulu emphakathini, umuntu futhi onemali, kanti le nto ayisebenzi leyo nto. Uma sebefike lapha phambili bafike bashintshiswe laphana, banikeza imali, bathulise umsindo. Kuyaziwa ukuthi umuntu omnyama mnikeza imali uyathula umsindo, otherwise uma engathula umsindo bamfake isibhamu. So futhi asingathi ukusiyikhohlisa nje bakho kube sengathi ama-politicians abantu abangcwelengcwele. URamaphosa nje uyindlovu kayiphikiswa, ingakho i-ANC nje ihambisana nombalulo. Ngiyabonga.
1: Kanti-ke lana kubhaluleke naloku WhatsApp line yethu athi kusasa lethu mfoka Sithombe, ngibingeleleke ngithi nje umkhonto kuwa 24 kwazana wodwa. Hawu, ngiyabonga, ngicishe ngadlala ngevoti lami. Hhayi bantu baku 24 nikhethe kahle, nikhethe kahle maseniyovota. Ngikhohlwe yilaba-ke ababa, nikhohlwe yilaba-ke ababanga ukuba-ke amakhandideyithi. Phawula-ke la mlaleli-ke kwi-WhatsApp line yethu myalezo-ke obhaliwe. Sithombe sasele sesibheke i-IFP ukuthi isebenze, sibuyelwe ngiyithemba siwumphakathi, sithembise ukucele-ke lona endwedwe emishini engolelini. Phawula-ke la kuyona-ke i-WhatsApp line-ke yethu.
5: Ngibingelele Mzakazi, ngibingelele amajeni amahle ngokhethekile, umthwalo kamenxe lo ngwakanyile ngilapha eshowe egcinhliziyo. Cha, ke sibonge nje amalungu amashasha ajoyine iqembu le-IFP evela laphaya ku-LFP. Nakuba-ke kuyinto-ke esikhathazayo kakhulu eyenzeka laphaya kuleli yaqembu, kodwa-ke phela-ke siyajabula thina sithi ncinci kamjuli ngoba lokho okwenzekayo kukhomba ngokusobala ukuthi abantu sebeyabona ukuthi iliphi kahle hle iqembu labo nokuyilona khaya labo. Njengoba benzile siyabemukela kakhulu, vele sasingabaqoshanga, siyajabula nima behambe bahamba base bebona ukuthi-ke manje hhayi asibuyele ekhaya, abeze nje siyibambe siye phambili. Sesifuna-ke yena-ke impela ngqo lo sihlalo wabo la KwaZulu-Natal. Siyafisa ukuthi naye ngathi engahamba.

0: umashase ngiyapimpa manje
1: kwimpa hotel bengingekho phela mina
0: angithi phela utshelwa yimina
1: bengingekho mina
0: ngikhona mina
1: yimabhasi kwehla abantu
0: on behalf of you
1: ayingahambi behla abantu cha ungabokhathalela ukungumela mina angidinge ama representatives
0: hobe behlasela nombo
1: cha cha cha nombo cha noma ungathini nje ayike into engizoyizwa la ayike into engizoyizwa ungakhathazeki
0: awungithembi mina ngomngani wakho
1: hayi ngiyena umngani wakho ungazozincengela wena hayi wena umngani wakho mina phela nje ingoba naku suka kulaye no hodo ngala ngakwelimantete kodwa nje angiyena ubhululu wakho mina
0: okay
1: hayi ungathenga nje indlebe zabantu
0: hayi ngilwile shem
1: uthemba abantu makuya ngalaphi kumele ubale ngokutshela nje ngithemba bani
0: ukutshela mina
1: ngithemba bani makuya ngalaphi ukhuluma ngani manje
0: kunento ekutshela yona
1: cha ngithe mcacisa phela ngifuna ukuphendula
0: mahlase mbovu abakumele kahle
1: cha ngifuna ukwazi nginikezele phule kumele ngikhethe yona phela umuntu engimethembayo
0: nami
1: ha wa wa wa wa wa ha wa ngabe ngikhohlwe imbazo ehlathini ngitshela wena ngathemba wena awawa kanti uyabona nje umahlasi
0: eh
1: hayi ngiyambona umbofu uyabona nje umahlasi mangabe ngikhohlwa kwethemba yena abe ngikhohlwa usawothe kudleni indodo kwethenjwa le
0: ha ubani
1: ya indodo ngabe ngikhohlwa
0: usawothe kudleni
1: cha ungamfaka endabeni angahlangana vele benini nobabili le ligumbi
0: hambe kusanele
1: musu kumfaka hayi ngofunani angiyona indaba zabantu mina
0: Usanele mntase.
1: Ha ngabuzile kumina wazongitshela. Awu imangathi kodwa ada uyazithanda nendaba ntaka kusacoshi nakahle le ndlebeni kudlula nangala. Ngiyakutshela nje ukuthi ngiright. Usanele makunesizathu uzoza kumina. Kwawona ugquguzela mina.
0: Engabe ngibofu.
1: Kahle kahle kahle kahle.
0: Hawu. Ngikade bengikhuluma.
1: Hayi mamfuthu ima ngokusiza. Ngeke ungihlohle mina ngone uqhwasha wamentjiso ohlohleka kalolu ba bese uyaqhuma.
0: Uyabesaba?
1: Hayi. Yini ngathi ngiyakwesaba yini? Khuluma ngento ephambi kwami ungaphathi abantu engingababoni.
0: Khamla ngiyakutshela nje abantu abangakumele.
1: Wena ngikwesaba wena.
0: Uyabesaba bona.
1: Ngisho ngivuka ebuthongweni ngeke ngicibe ngishamehlo nje.
0: Uyabesaba bona.
1: Ngikwesabi nje.
0: Uyabesaba mntwana bona.
1: Hayi, nalokukhuluma ngamagama abantu akuyona into esenyongweni yami. Singakhuluma nje ngizwani nale nto.
0: Masijike ube khona kodwa.
1: Mina nje ngiqonda insizwa.
0: Okay, yazi ni ngiqhubeke kungcono.
1: Angazi, angazi ukuthi yini.
0: Angiqhubeke.
1: Eh, angazi ukuthi yini.
0: Ebethasela lekeke
1: nje. Uyamamatheka. Lalela fethu, wena into ongangitshela yona ukuthi impela sonto yakhe ikuphathe kanjani? Uyile enkonzo ukudumisa izono.
0: Emva kwento engizwile.
1: Hayi. Angazi ngoba niyakholwa phela khona.
0: Ayeyey.
1: Angazi ngoba niyakholwa.
0: Hayi akuvumi.
1: Manizihamba niqova abantu futhi nikhatha abantu manje. Nizoqatha abantu nami kodwa bowuse sontweni.
0: Izono. Ayichawe igwala.
1: Hayi kan basi naba kagwala bayasinda.
0: Somahlasa umbovu
1: nomphephetho abahamagwala nje bayasinda
0: hayi ufuna ukuhlala emaphephetheni
1: wena ngingakwesapi nalokuthi ke nje sengizophuma nje
0: so
1: hayi kahle kahle kahle kahle usungivimba ngifuna ukukhuluma
0: hayi mase ngiphuma la u3 uzoxolisa
1: nalokuthi ke nje mfoka gambusha mina hayi insizwe ngamaphambo kwami
0: hayi ngiyinsimbi
1: hayi anginayo nje
0: ikhe ngeyinsimbi ihlaselekile la ngaphakathi ngalwa
1: mfethu igenga manje ke nje ungangibizi ngegenga ukungidelela lokho kwenzayo
0: Size
1: liqala ayangena usize wakho ucweshana lolu
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi Izwi lomzansi izwi mehluko
0: Akafuni nokwazi kuzabe right 23 minutes to 3 Kodwa ndiyakho mchale wonu ne trauma manje uhakho masijekula. Ay shema.
1: Batshele bonke uqaba kumuntu oshaya ihug esezingeni batshele bonke.
0: Sabe nokuphuma manje mdaleni. Sabe nokuphuma manje isimo. Ngeke kwenzela uthe futhi omahlasi khula. Ngikhona mina. Ngeke kulimali mntwana ngisakhona. Ngineza isiqiniseko. Sibonga kakhulu ukudla ngamandla sineke izindaba zokugambanqa kwalo kwihora lesibili 23 minutes to 3 ohlelweni ngeXasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u98.0 FM sithizwa umehluko hey friday lindela uhlelo 9 to 12 senza kwenzeka friday take over 9 to 12 nentombi kamfeni yeah for sure futhi ngeke kufune ukuphuthu
2: isikhulu nobhoko umuthi othithi
3: as umuntu omusha

0: Governor Maggie. Governor Maggie. Nyawose Tabani Everson. Soma Lisoma Mina Kaba Cyril.
1: Sakazo ke wakho ezohlelo sikeqa magula drive show kuthina kwakho ke nje uPaul umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo wona kamagama ke lawa enhlangano ke ka ANC imphele thi ke safollow seke ngabo kakhulukazi kusona ke lesi kakhulukazi ke kosobudolopha khona ke la emphela ke eThekwini noma ke khona ke la emkhandlini weTheku kakhulukazi amagama ke lawa ngizwile ke futhi nakhona ngathi ke kukhona ke futhi ungabazana likhona nakubona kwabahlali kuthina kwakho uPaul ku 0604807164 kanjalo ke namanye amaqembu asekuvezile futhi nabo abantu abathi ke bafollowsa ke ngabe ANC mnumzana uCyril Xaba okanye umama ke noMusa Dube Ncube ebona kwabantu labesithi ke ba strong kakhulu besithi yeqembu le Democratic Alliance wanefonesen wosen uyena ke impela bafollowsa ke ngaye besithi Action SA focus ifollowsa lapha yango mnumzana ke uzwakela emncwango EFF umama ke uhlengiwe umkhaliphi besithi ke MKP well ke akaka confirm ngqongqongqo kodwa engathi ke kulindelekile kakhulukazi kube yena ke lapha impela ke abanye badwele ngenze kube omama abanye badwele sizobona impela kakhulukazi kuyonakele abanye badwele umnumzana uDuduzane ngenzeka ngenxa impela yazo ke impela ke lokhu kushintsha shintsha kwaloko iqembu lapha lomkhonto ke wesizwe well ke IFP nePA besingaqinisekisi kahle hle ukuthi ke wobani impela bathi ke bafollowsa ke ngabo semsakazweni sawbona
2: Bayoba.
1: Babu yaphela.
2: Yangikho.
1: Yes baba ha.
2: Ta ukuzabuka njengoba ubala.
1: Mhm.
2: Kodwa manje into engibukayo. Hayi ngeke mangafithiwa kubuye abantu adezele bekhona sobani inkingi.
1: Mhm.
2: Hayi sobani inkingi kakhulu phela labantu labo bakubuye nje yabona bangabuye ngala kuma bakuthiwa nje mhlambe iMT noma kube iANC singaba nenkinga kakhulu.
1: Mm.
2: Akusizi ukuphatha abantu babodwa labantu vele izinto vele zishabalele njengamanzi hayi ngeke hayi mina bengifisa nje ukuthi kengathi kungabanye abantu hayi laba kade bekhona laba bekhona ngeke basinike lutho kuzovele ongelani kuzovele kuqale phansi kubuye enye futhi izokuzane icommission
1: yeah
2: yabona mhlawumbe eminyakeni ewu-4 make babuye kuzobuye icommission ngibuzulula abanye abantu.
1: Mhm.
2: Abantu. Mhm, ubuka lokho sine, hayi.
1: Hayi no. Siyakuzwa.
2: Ah, ngiyabonga.
1: Kolongile, siyabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena ke lapha yamlaleli 0604807164 kuthina kwakho ke nje uPaul umlaleli wazoqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo 0604807164 nalapha ku WhatsApp sophinde sibheke nawe ke umqhafazo umlaleli ngene shiya kona uPaul kwakhe sawbona.
2: Ngiyabonga sipho.
1: Eh baba siyaphila wena?
2: Eh yabuye ngakusona nje mbono.
1: Hayi no siyaphila baba Masonto.
2: Anjalo ukubamba umsindo ngibambe nathi masiyogqoka lapha singene lesihlanu yabona.
1: Mhm.
2: Yebo manje zayikhathi sina ujama usuke. Usuke ukuthi weza yicha. Yeah. Hayi ngibona ngathi manje la wena sizimisho ngilalele nje bamthatha nje change futhi nje manje. Ngibini nezi lesi zobuya. Ngingibe ngiyazi yazi ngoku politiki. Bani yazi ukuthi kanti AZ yala iTZN nayo. Hayi, yazi la hayi ke kunjabe yazi la manje la ke isimthu ka Jamjam Jamboko. Hawu. Kodwa awusho nje ukuthi ngeke umuntu endawo edumele ngoba phela ngithi manje uza chule uthule. Mina ngazi ukuthi bani manje la ke manje. Kanti manje iqala la enanda. Lana bani ngiyimbuzo ukuthi labantu bawamhlanje abantu baphesheya baye bangafundini kwazi ukuthi le ndawo ekuthiwa inanda yaqala ngenti bayengafisi ukuvakashela khona njengoba iyihlazeke yini indawo ento engathi yenza kube nodumo nje kodwa bakothi benzana abantu basemanje yimbi kuyandawo ehlala abantu basemanje ngi ade ngingabazi kangihlele bekuthi ukuthi ngasishishisa ngenxa yakhulunje yendawo bazokwakhela izindlu ezinhle thina la intuzuka ka-Esther noma kokhulu bentini kodwa manje nayo inandle endala yindaba le ndawo inganakeki bakwethu kuthi ayikhozi leyo nto kuze kube

0: akho strong. Well, panike singayikhuluma phela. 0604807164 samsakazweni sawubona.
1: Yebo, ngibonga lezi ngomzansi.
0: Molo baba.
1: Yebo, njani sesifunase?
0: Hayi no, siphelele.
1: Hayi, sifune samanzi la esiyathi.
0: Mhm.
1: Hayi. Indaba yepolitiki impela yaxa uyazi ngiye ngebuze mina ngoba yazi ukuthole umuntu wepolitiki ayigxeka ayigxeka iqembu ayigxeka ayigxeka futhi usesebenza kulona sekulona seqembukele kulona into nje yepolitiki akuyazi ukuthi ungayichaza uyithini kuwumdlalo nje odlalwayo njengebhola elikhahlelwayo kodwa futhi kudlalwa ngabo abantu abanjengathini ezivotayo ngoba hayi akuyazi impela yabona umuntu uze umuntu etusha umuntu encoma umuntu amncome kusasa usengali kusasa usengali njengoba khona manje kukhulunywa nje ukuthi uze uba uzume ukuthula kwe-MK uze futhi kuthuse khona futhi ku-ANC manje asazi lokho ukuthi kumuntu osuke elandela kusho kumtshela ukuthini lokho umuntu nje osuke elandela iqembu leli ayazi indaba yepolitiki ukuthi ungayichaza uyithini ngoba kufanako lento ukuthi kukhishwa abantu bangaphandle uzokuthiwa manje sebehambisana nabantu ukuthi bayakhishwa abantu bangaphandle kodwa all along bayethulele nje bayayibuka lento futhi obonayo ukuthi strategy sokuyisebenzisela ukuthi bathole amavoti ngoba lento eyenziwayo ubona kugijinywa up and down yonke indawo ungasaphunyulwa kudlalelwa ngabantu njengoba ma sekuvotiwa ubusakabona futhi labantu ukuthi baphelelani. Inkinga nje indaba yalento umdlalo nje lento ufanele uhambe ugqoke isikibha sekhanda lomuntu ongamazi ugqoke isikhanda ngabe ugqoke lamkhulu wakho noma lakho ogwakho wazi ukuthi ulala udlile manje nje thina ipolitiki kungaliwa umuntu azeyofika le thina abantu nje bekuthiwa kuhlangene ngempela abantu ngabe bayelwela bona bayehlanganisele bazakhele njengoba ngizwe lapha e-Eastern Cape kuthiwa bayehlanganisela imali ukuthi bazakhele bona ibhulorho labo ibhriji abazokwakha kulona leyo nto engibukayo kubantu ukuthi abantu sekufuneka behlangane bezenzela izinto zabo ngoba uma ubheka uhulumeni vele ayikho into yokusiza ngayo kuphela amanzi kuphela izinto ey'ningi lokugijinywa abantu njalo uthatha i-ID yovotela umuntu ekugcineni lo muntu ugqoke uthaya adle yedwa lapha nemindeni yakhe inkosi impela ipolitiki mina angiyazi nje impela ngehlele ngenzansi angiyazi ngempela ngibonge
0: no kulungele siyabonga kakhulu okay sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngene shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 lapha kuyona ngemqhafazo uthi ke mangubani ntombi ngiyakubengelela ntambama usazosha umkhonto ukuthi ke uzogwaza ngabe ukuthi ke uthi ke mangubani usazosha umkhonto ukuthi ke gwaza uyisena muva mangubani umsholozi for now usabhizi nje kakhulu kusho ke umama Zotho engene shiya kona uPaula nje kwakhe uthi ke mangubani into nje yaqhamuka ke nokuhamba nokubamba ke inkunzi kuyinkinga mangubani uthi ke mangubani into eyaqhamuka nokubamba uthi ke into mangubani yaqhamuka nje nokuba ngikhundla yaba yinkinga kakhulu mangubani kodwa ke inkinga ukuthi ke le yokuthi ke bayayithenga zona ke lezi khundla badayiselane ke ngazo kodwa ke cha akalungisa uZuma kuyona ke inhlangano ke le yomkhonto ke wesizwe kushona ke lapho umlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakho noma afunto mbinge kubingelela selemathunzi ulanga inkinga nje mangubani yabantu ungafuni ukulalela ngoba uPresident uZuma wayichaza kahle le ezikhundla ukuthi kuyakekho umuntu onesikhundla sipermanent khona ke lapha kwa MKP kanjalo ke futhi neconstitution yayo mangubane ithi only the president uyena koqashayo uyena ke futhi ke uzokwazi ukususa ke umuntu esikhundleni manje ke laba ke abalola ke ezikhundla balwa ke ngobani ngempela uthi ke ingakho ke mangubane ezobaxosha nje ngoba ke awazi noma ke shuthi awazi umthetho sisekelo wenhlangano ke yomkhonto wesizwe uthi ke ngiyabonga nje mangubane kusho ke ugwa la ulapha ya NUZ engena eshiya kona uPaula nje kwakhe mangubani entombi ngiyakubingelela noSipho Lamudaba ke lumbono ilolo ke mangubani sithinta ke ukuvota uthi ke mangubani ukuvota singavota kodwa ke kulaba sebebeke abaholi ke babo akukho ke no uthi ke kulaba ke mangubani asebefollow sengabaholi ke babo akukho ke noyedwa impela ke mangubani owakha uforum bonke nje bakhe o2 room wayengcono ke nobaba ke uShange uthi ke wayengcono ke nobaba uShange ngoba yena ngecard zakhe wasakhela ke o4 room khona ke nje lapha kwaMashu uthi ke kulaba bamanje.

0: umsakazo olaleli izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo njoba ke ngishilo ukuthi ke impela sonto ke inkulu impela ke zobe ziphephula umgwaqo onke abagijima balaye KZN khona ke umisicele kulesi sikhathi samanje sibheke ukuthi ke amalungiselelo la hamba kanjani sebekulungele ukusingatha inkumbi zabantu dadewethu sikubingele sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi FM.
1: Sawona andile na wonke abalaleli bomsakazi izwi lomzansi FM.
0: Uyaphila dadewethu?
1: Ngiyaphila, ngikezwa kuwena.
0: Hayi, ngiyabona ukuthi hayi usume ngomumo ukuthi hayi ngisho ukuthi umjahu usukusasa konke sekuhamba ngolayini. Ungathini kubantu njengoba ke kule mpela sonto nizobe nisingathe impela ke umqhudelwane ke omkhulu?
1: Hayi, impela sesimi ngomumo nje sesilindele bona abantu ukuthi ke bazolanda izinto zabo zokuhloba bese kuba njalo nje bapende imigwaqo yaseThekwini ibe purple ngesonto.
0: Ngizwa kahle kakhulu. Mhlambe ungathi nje indlela adayiseke ngayo amathikithi nabantu ebebe ingxenye last year yalo mqhudelwano ke uma nje uqhathanisa nangonyaka futhi ke odlule.
1: Indlela amathikithi alonyaka adayise ngayo ayi nathi sithukile ngoba phela besiyitshela ukuthi mhlambe wona azophuza ukuphela ngoba abesemaningi kunalawa angonyaka odlule. Njengoba ngonyaka odlule sasenze out 12,000 lonyaka besenze 15 kodwa nje indlela adayise ngayo kuyasithusa kodwa futhi ngajabula ngoba kuphela kukhomba ngona ukuthi umjaho wethu uyakhula noma ke ukhula ngezivinini.
0: Ngizwa kahle kakhulu. Selimphinde laqopha omunye umlando eGoli njengoba makuphela lo mqhudelwano la eThekwini nilibangise eGoli. Kwenzakalani eGoli?
1: Hayi, nabantu baseGoli nabo hayi basenzele izibukwayo
0: kunyanya.
1: Basenzele izibukwayo ngoba bavele lawaqeda nje ubona amathikithi kusayi early bird prize. Kusayi prize le discount cause khona besikade silindele u 10,000. Wavele yaphela nje amathikithi kungekapheli ngisho 2 weeks siwavulile. Kwaphoqa ke manje ukuthi siphinde siyoncenga ekhaya kakhulu ukuthi at least asiphinde siedomunye 2,000 nawo vele waphela nje kungekapheli ngisho 48 hours.
0: Hayi, ngifuna sibhekela dadewethu mningi imjaho KZN eba khona la kakhulukazi eThekwini ngibala nawo lo othinta ke iHollywood mhlambe

0: Impela ke mawusuzwa le ngoma kusho khona ukuthi sibheke emakhaya. Sawubona.
1: Ngiyamthemba kunjani naphila bhuti?
0: Ngiyaphila bhuti njani?
1: Hayi sabe sisaxoxa into eningi.
0: Fowethu.
1: I Hollywood Kings Park lela. Kushuthi iline engizima Africa kodwa abantu abadumisitha ngayo abantu bakaphesheya njengo Hollywood. Uchaza lokho?
0: U Hollywood uthiwa kephi?
1: Sengisho ukuthi i-After Stadium lela eThekwini inkundla enkulu le. Kodwa iyathe ngo Hollywood, ukuthi Hollywood umuntu waphesheya. Okusho ukuthi kahle kahle mayefaka umnotho la eningizima Afrika isikufaka elokhunjeni, isikufaka mhlambe la emabhizinisini lawa njengamahotela njalo njalo. Kodwa akuseyona ya la ithe ngomlungu waphesheya uHollywood.
0: Uholudo wala eSouth Africa, KZN.
1: Hayi, number one. Ake sikhulume le nto. Yabona but indlela impilo esishintshe ngayo manje. Le mpilo ekhulwa manje izowabulala amakhono entshentsha. Yayibolonto. Ikhono ikushathe imphilo, ikhono omkhaya. Liyakujaha, liyakulandela. Ngithi yabona omafuking base bedlala kobhakabhaka. Bebuwa amanye amaqembu nombokazi. Yabo, sengisho ukuthi ikhono uma unalo liyakujaha liqine la ungakhona. Mawubheka intsha yamanje indlela esiyenza ngayo amakhono azogcina engazelile ngoba le system yempilo esiyiphila kulesi sikhathi samanje i-system ezobulala amakhono entsha azogcina engazelile. Siyibona intsha yakithi ngokuhamba kwesikhathi amakhono ingenawe engazeli ngoba ngizokulinganisela ngani? Ngizokulinganisela ngento eyenziwa abazali. Khona abazali-ke befoni la emsakazweni bethi bacelele iy'ngane zabo isisebenzi. Ngikhona umbuzo engizokubuza wona bese ngiyabhala. Uma ucabanga zona lezi ngane esingeyitshelwe abazali imisebenzi ekhuluma la emoyeni. Zona isuke ziwufuna nomsebenzi uma sezibhizi namafoni. Kulungile mfethu ngoba funa sisingene sibe baningi. Asivayi.
0: Zero 6 0 4 8 0 7 1 6 4 sibheke abalaleli ukuthi bathini. Sawubona.
2: Mohalotash.
0: Nijani bami?
2: Sakhula umdala.
0: Siyaphila.
2: Hayi, uthetha nomzukiso wayesebhizana empesheni ka
0: baba
2: umlandeli webhakabhaka
0: indoda emnyama.
2: Hayi, ngibongele zami ebhosi yami zewini yaze zitholileyo. Kungathi zingahamba kanjalo nakusasa siqhubeke lapho noma sesingadlala idroke kumlenze wesibili.
0: Ngizwa kahle
2: ke niyakusasa nje nizabambe kumlenze wesibili sedlulele final.
0: Hayi, kuyakwenzeka ndoda emnyama ngendlela ofisa ngayo.
2: Hayi, siyabonga.
0: Alright, okay, siyabonga kakhulu. Siyaqhubeka sibheka abalaleli ku 0604807164.

0: iPremiership ngaphambi nje ukuthi ke silivale uhlelo sobheka nje ukuthi ke ngabe ke imidlalo izobe ke imi kanjani ke amaqembu impela ke azodlala ke izinto impela ke njena ke zimi kanjani impela ke kule season njengoba iqala ke ngegil phezulu kangaka sothi silapha kuDisemba impela ke izinto zobe ihamba kanjani njoba ke yamanye ke amaqembu asaqhubeka aqinisa igwadizayo kodwa alikho iqembu elisaxusha umqeqeshi kodwa impela ngeke uphele uSeptemba awongibuzi sawubona
1: yaput
0: ninjani bami
1: khona mfethu
0: mfethu
1: sibundaba la empola but
0: empola
1: ya mfethu hey webhuti yazi umuntu mfethu akaqale abongele iGolden Arrows
0: yeah
1: mfethu ngumlandeli weKaizer kodwa ayiphela makudlaleza kithi amazulu iGolden Arrows ngesiphakamisa isandla
0: yeah
1: esengifisa athi ke bangaqhubeka ke bafike kuyifinal ukuthi nobanike bayobona bona

27 minutes after 9 kumsakaza ezilomzansi ku 98.0 FM. Yabona ke umuntu kaduza njengamanje iline ngoma ke shawa ke umlindosi hamsana sijava bathi ke egoli kani ngaphambi kwakhona uzuthapsi methi ke ilula ingoma duzizwa njengamanje sisihlebelwa mgamo nohlelo njengoba wazi ukuthi ke it's a bright Monday ke namhlanje sizotomula olunye lodaba ekumele sikhulume ngalo oluthungelwa umlaleli ekhaya it's family matters izinto ezithinta mina nawe nokukhuliswa ekhaya nje kukodwa sizokhuluma ngendaba enkulu ethinta ekhaya noma ngabe kuthiwa yini uyibonayo ukuthi ithinta ekhaya ithinta nje umndeni ithinta nje least extended families ungakwazi ukuthi ungiphonsele wena lapha ku 0746542460 0746542460.

yayihlala ekweni lami ihlalise khona ngokuthi usisiwayo omdala ugane usibari wami umalume wengane zami bahlekana-ke bathandana kanti kuzoba serious. Uma kuba serious futhi manje umshana usethandana nodadabo kamalume wengane zami usethandana nonkosikazi usethandana nentombi eyodadabo kamaweneyodadabo kankosikazi kamalume wengane zami futhi iy'ngane zami zithi malume kudadwabo wentombi ethandana nomshana bazala-ke iy'ngane ezi-2 so le yokuqala makuzwakala kangathi akayizali umshana sazama ukuthi sisenze amazamo ukuthi simbonise hayi kwasho ukuthi zinhle ngezimoya nomoya akaboni kwaathi sasingazami direct sasenza nje izinto ey'thize ukuthi phela mhlawumbe uzobona futhi wengafuni akezomshini so ingane kamshana wami ifana nomalume ifana nomalume kwengane zami so umalume ngathi wayelala nodadabo kamfazi wakhe dadabo kamfazi kamalume kwengane zami uyena lo osesethandana nomshana wami le ngane yokuqala umalume wengane zami ufuna ngimkhulumele nomshana uthi ucele ukuthi ambuyisele ingane yakhe ayikhulisele ngoba vele wathandana naye amathambo esesiswini so manje angazi ukuthi mina ngoba engicela nje umalume ngicela ngenze uhlelo ukuthi ngimkhulumele nomshana umshana ngaba uyingane uyitshela ukuthi yakhe wenzeka yonke uhlala munawo yonke into ongayicabanga uyamenenje kwezinye iy'tolo uphethe unawo yonke into ukhazikhazi unawo konke ngebhade-ke kwahamba wahlukana noma alezi ngane zo-2 so yase seyithatha-ke iy'ngane ngokuvumelana kwabo izila ekhaya nje so usibari wami-ke umalume wengane zami uyayifuna ingane yakhe cause noma wengane zami uyasho ukuthi le ngane ifana ngqo nobhuti ngingadrayiva-ke ngelilanga ngihamba ney'ngane zikamshana nezami bekuthiwa ingane yami ngoba ifana noma wengane zami bathake lo ufana nawe kakhulu-ke lo besho ingane kamshana bethi ifana namakoti wami hhayi abangcwazi nayo gcine ngasachazi iy'tori ey'ningi kumele kube ngathi nje ingane yethu so ngala ngifaka ama-calls ngala umalume uthi phela azame ukuhlala phandle futhi uma ufuna ukwenziwa ama-DNA umshana yena uzowakhokhela umalume cause naye umuntu arati empilweni manje angazi ukuthi le nto ngingayiqalaphi uma ngabe ngitshela umshana into ekanje nalethi-ke abalaleli ke bengibonise ukuthi ngingayenze njani ibeka nje umnikazi wengane uyayifuna ngala umshana uyayondla uyenzela.

0: Ngokubeke ngixhumana kahle naba encingweni bekithi ngiqala ngapha encingweni ngigcine ngemqhafazi kodwa ngizohamba ngawonke kama-engeli ngenxa yokuthi nginesikhathi asibekile phansi kanti siyadinga ukuthi nangubhuti agcine ebe nendlela azoyisebenzisa ukuxazulula lolu daba. It's 060-480-7164 noma uthi 063-820-8448. Siyakwamukela izwi, sawubona.
1: Sisidoda, ngibingelela emsakazweni esikhonzansi. Ilula mfowethu, uyabona njengoba kuthiwa le nkinga nje ayixazululo wena, ubusho ukuthi bayakuthemba. So mfowethu, ixazulule into ekufanele uyenze mfowethu. Hlalisa phansi unkosikazi wakho, mase ubuza umshana wakho, umhlalise phansi, ubize ingane uyibela, mase uyamtshela ukuthi mshana, uyabona kodwa ukuthi ingane le iyefana nonkosikazi wami. So ukusho ukuthi le ngane le kungenzeka ukuthi mshana akuyona yakho ngqo, yabo. So kodwa nawe uzozama ukuthi umbekele ngendlela yokuthi naye angaphoxeki, mhlawumbe ukuthi emva kwesikhathi eside kangayisoyondlela ingane. Kodwa ekugcineni kwakho konke kufanele ukuthi iqiniso livele, ngoba ekugcineni kwakho konke kufanele ingane iyile kubo ngqo kuze izokwazi ukuthi izinto zayo ikhule kahle. Mhlawumbe sekungawukuba ke lo usibaro wakho usekhokha inhlawulo-ke mhlawumbe ukuthi usekhuliseliwe ingane, kodwa ekugcineni kwakho koke ingane faneke yazi. Seningahamba-ke niye kwedini test uma ukuthi uyamtshela ukuthi lingane akusiyona yakhe, akakholwa. Umcele ukuthi mhlawumbe benze i-DNA test ngane. Ngiyabonga.
0: Alright, 060-480-7164. Ngimthanda mesethi ilula. Eyi, mina ngizwa isinda kodwa kunankinga. Ya. Amacabanga akazola umshana lapho, akazo angasi. Ingakho nami ngiyiphosele itafuleni ngoba ngifuna ukuthi ibheke kahle. Uthi obhalile, DNA test is the best solution, sisidodo. Ugogo kwamawele eWaterloo. Ngiyakuza gogo. And then mase ibreakwa kanjani indaba? Siyakwamukela, sawubona.
2: Kamdodo mnan.
0: Siyaphila.
2: Eyi, iyezwakala bandla, eyi.
0: Ehhe.
2: Ya, kamdodo, bengibathi mina, ya, ubhutiza ngendlela yokuthi kutholakala yena ukuthi akwazi ukuzama ukuthi hlamba angaqhamuka naliphi iqhinga lokuthi igcine ixazululeka. Ngathi mina namdodo, yena ngoba ucisha understand amaside wonke lakamshana nelakasibari.
0: Yes, you understand.
2: Uyazi mhlawumbe ukuthi usibari ubani okhona amhloniphayo ngasesayidini lakhe mhlawumbe omdala.
0: Okay.
2: Bese kuthi ngala kumshana mhlawumbe ukhona futhi umshana, ngihlathi umshana udinwa ngakana kodwa bese kuthi usibani bani uyakwazi
0: ukulalela. Umuntu omgobayo. Okay.
2: Bakhulumisane ngendlela ukuthi ingane bangayilimazi okwamanje. Kumele aqiqizene kusese eni ukuthi angasheshe abe nale nto izomphazamisa mhlawumbe esikoleni.
0: Ya, oh, bakithi.
2: Bona bayixoxe bodwa lapha eceleni. Nebefisa amaqiniso bayawuthola amaqiniso laphaya. Ingane kodwa iqhubeke nobaba wayo ngala. Ekuthenini ezinye izinto izoyi-understandiswa ngesikhathi esi-right.
0: Oh, okay.
2: Uma ngabe sazoyakha grade 8 usayoqaleka isikoli, usazophazamiseka ekuthenini yaqala lesi sikole futhi manje usenempilo aqala ukuyi-understanda ngendlela yokuthi nangu ubaba.
0: Yeah.
2: So ku-affecteke leyo ndawo. So uma ngasakwazi hlampe ukuthi umdala ukuthola leyo ndawo ekanjalo, abe nabantu abazokwazi ukuthi angayingenela yeto bese kuhlalwa lowo mhlangano loyo. Uxoxwe lakho, makuphuke phoqe ukuthi kwenza i-DNA test iyenziwe kodwa ingane ayi-understandise ukuthi why kwenziwa zonke lezinto lezo. Mhlawumbe ingakwazi ukuthi kungabi khona ukulimazana, kubuyiswane umndeni, impilo yenzeka ngendlela eyenza ngayo amadoda, because mhlawumbe naye lo wakwazi ukugcina idayisele ngalo mshana, mhlawumbe bawuthiwaise-understand uba wengane ngoba ebalekele ukuthi usisi wakhe uma engasatholi isemhladweni, kuzoba buhlungu futhi kuyena usisi wami na ulala khona.

0: kusila sakulwe indloko uma kuthi kona ngakangikhokhe ungabuchukhumbuka sikhomsana ukuthi at least again ngizamela ukuthi khona ngikuphe lo 20 rand ukuthi at least ungikhile ukuthi uyaphele ngane ngokukhululeka nami kodwa uma ufuna ukuhlala nayo wenzela yonke into anginganaba mina as long as ngizokwazi ukugcineka lento kufanele igcineke ngane ukuthi isazi isibongo sayo ngelinye ilanga ya asibonge bamdoda baningi bani abazongena
1: Leli daba lithanda ukuba nzima ngempela sithandwa zami ngoba uyabona eish umalume nomshana bagida ndawonye kusiyami siyakwamukela 0604807164 nomuthi 0638208448 sokumsakazi silo mzansi it's 14 minutes to 10 ishulo ngathi ngihamba ndlela zonke uthi ke dodo okay siyakwamukela sezweni sawubona siyaphila
2: ngiyaluza udaba lakho
1: ya
2: kodwa kubukeka sengathi umshana lo kabhuti wasetshenziswa usibani wakhe ubhuti
1: okay wasetshenziswa okay
2: wasetshenziswa ukuthi kulahlekiswe iqiniso la kuvikela mhlawumbe umshado wakhe
1: okay nje seyifuna ke nje manje
2: ubuhlungu ke ukwenza into efana nale wamanje kwakuse right kuye lapho kuvikela umshado wakhe kodwa manje khona lokhu owayekubalekela yikhona osekubuye yikho lokhu okubuyayo
1: ya ya kuyabuya manje
2: ya kuye nje manje so le nto iphethe isifundo ukuthi nakomunye umuntu osesimeni esijabulekanje
1: ya
2: kungcono ahlele enye indlela yokuzibalekela noma yokuzilungisa ngoba ngiyabona manje ukuthi sibuya kanjani
1: eyi yane
2: ngoba nengane la mali mali kamshana ekumele ekhokhelekile ngeminyaka yonke ekhulisa ingane inhliziyo kamshana ezolimala uma ethola lezi ndaba khona khona kungenzeka umshana uma esebekelwa nakuye ibuye i-network ukuthi cha ngiyani ingane akuyona yakhe kungenzeka
1: ngoba
2: kungenzeka akhumbule ukuhlangana kwakhe nosisi lokuthi bahlangana kanjani so lokho ke ikhona okungenza ukuthi kube lula ukuthi akhawuleze a-understande ukuthi ingane ngempela ngangabi yona yakhe ngempela ngoba ke kufunwa i-solution khona ubhuti ebe wathi uyabazi lo bhuti lo odinga i-solution ukhona ubhuti lawo sedlulile ebe wathi uyabazi labantu bobabili noma wengane bobathathu uma wengane obaba bayo ingane siyabazi bonke kubalulekile ukuthi asebenzise abantu abaziyo ukuthi bayakwazi ukukhulumisana nabo labantu nangona ngingenayo iyona nto ngathi makayenze ukuthi akaqale ngaphi athini

0: kubalulekile ukuthi asebenzise abantu ababaziyo nabanyathini abakwazi ukuthetha nabakwazi ukuxhumana nabo kangcono labantu bebonke ukuze bezokwazi ukuthi babonisane ngendlela kungaze kugcine ukwenzeka okunye phezu kokunye.
1: Ya, ngiyakuzwa.
0: Bengicela ukuphela lapho.
1: Kulungile. Kuyezwakala kodwa, kuyezwakala.
0: Undanemi lakho.
1: Ngiyithanda mayisethi nangoba ngazi ukuthi uzoyiqala kanjani noma uzoyilungisa kanjani kodwa nje iyadida ngempela. Shuthi kahle kahle uthi makabize umshana, abize umalume, abize umkakhe. Eyi kuningi. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Sawubona Toto.
1: Yebo sawubona.
2: Yinhlento enguphe kakhulu Toto. Enguphe kakhulu mfowethu. Akekho umuntu owayilungisa le nto. Mina bengiya ngibuka esikhathini eyiphambili, ikhona imizi eyakhekile ekuhleliwe kuhleliwe kanje. Lena njena iyingozi enkulu ngoba naye usibari lona usengozini ukuthi angayixazulula le nto.
1: Nkosiyami.
2: Umuntu oyinkinga iloya osefuna ingane yakhe kanti kuse-eli ukufuna le ngane encane kakhulu izolimala umqondo ingane.
1: Oh bakithi.
2: So mayilimala umqondo ngoba lo eyazi ngani ukuthi uyise uyiphethe kahle uyayondla ngendlela eqondile. Ma esuka lapho ingane seyazi loko sekufanele i-shift eyiye kuloya baba wayo uqobolwa ahlambe impatho futhi izofika ingafani nakulo ngoba ngicabanga ukuthi lona uyiphethe kahle kakhulu njengokwazi ukuthi ingane yakhe umhlala. Uma uvela loko ingane izomosheka umqondo kakhulu isencane kakhulu. Indlela yami ebuka ukuthi ngcono ke yiyeke ingane ezikhule ithi ma ethi 20, 21 mhlambe ngingazanywe elinye kodwa inkinga ayingeke u-80 izozilimaza kakhulu ingane umqondo usamncane kakhulu izinto kade kuhlalwa
1: nazo. Angakwazi hlampe besondela kumalume ezama ukuba uziveza nje angazi ngifuna ukuthini kodwa kangasondela ke nje noma engasashona ukuthi ubaba ke kuyona ingane.
2: Ingane Dodo maye kuyathola nje kancane ukuthi kukhona into ephambanayo kuyena babayo lo ngithatha hayi ihambe imuve iye ngala ukuthi kanje ngiye ngomalume na umalume angabi safe futhi uqobo lwakhe yiloko engikubukayo. Kodwa bekufanele bathi ukuba bayiyeke ingane ukuthi kuvukele iminyaka ngithi siye ko-22 ngoba beyihlale imizi njalo kwaziwa amahlazo ayo ngaphakathi. Nangu umuntu obudedengu lo wayani oyizalayo ingane yebo. Kukhona umuntu ahluphekaziwa la ngaphakathi ukuthi ubaba omncane wayengabatholi abantwana kodwa wathatha ubaba omdala walandwa egoli kwathi wakeze azozalela umfowabo la. Ingane ihlupheke ibize igama lababuwayo lo kanti fani ngabe ibize igama lababa omncane noma ishisa impepho fani ngabe ishisa impepho kodwa kuyaziwa la egcekini kuthule kanje. So le nto icishe ifani nale nto engifuna ukuyichaza ukuthi ngiyumuntu onalo angiyena umuntu onolimoli kahle kodwa use-eli kakhulu ngoba baqhatha bonke le nto iqhatha umalume iqhatha umshanda iqhatha ya noma ibaqhatha kodwa ingani masisindala siyi-understanda yobe sekwazi ukukhulunywa nawe ukuthi hayi into nje umntanami ziyenzeka kodwa ziyayizifihlwe besifuna uze ube nawe ukhule ngomqondo kube ma ivela le nto. Na yuma luma sonde le kumshana ngelila ngathi umshana

0: udade wabo ethanda la ekhaya. So uSifo ungena futhi kudade wabo nosibari nje ukhohlakele. Kodwa ke lento ukuze ilunge mina mangibheka ngicabanga ukuthi ene ubhuti lo okuyena ofonile ocela usizo umakoti wakhe akube uyena okhuluma nomakoti wakubo ukuthi hayi bo nansi indaba ake ilungiswe lento kutshelwe udade wabo walo ukuthi akasize athatshele ubaba wengane ukuthi ingane akuyona yakhe akhulume iqiniso uma wengane bese kuyokwenziwa i-DNA ukuze kubonakale ukuthi ngempela ingane akuyona yakhe ngoba manje sebehlukene vela ngithi usenendlela yokuthi ena ayikhulume le nto akukho ukusabuthukusakathini ngoba vele sebehlukene amchazele iqiniso ukuthi ena no ngangithi ingane yakho ngoba ngibalekela ukuthi laphaya ngifike ngokuzokwenza okunye manje sengifike ngenza okunye so ngisaba ukuthi ngizoxabanisa ene abantu abathandanayo udade wethu nosibari so ngase ngithi ingane yakho manje uma inga-understand-ke lo athi ngicela sokwenza i-DNA khona uzokholwa ukuthi ngempela ingane ene akuyona eyakho uma wengane ofana handlishe le nto ayikho nje indlela u-either atshele udade wabo ukuthi uzomtshela kanjani udade wabo kube uyena nje ubona ukuthi uzomtshela kanjani udade wabo noma atshele omunye wakubo akhulume nodade wabo ukuthi ngicela ungitshelele usisi ukuthi ingane le eyokuqala engathi kasibanibani akuyona kasibanibani kasibari then from there udade wabo losezobona ukuthi ifika kanjani kumnikazi walowo yena ubhalile ngoba phela kahle kahle no ngiyaphambanisa mangithi lo obhalile ukuthi ifika kanjani kubaba wengane ngoba manje ngempela lo obhalile usenkingeni uphakathi nendawo ngempela akazi ukuthi fanele athini ngoba manje umshana wakhe angeza amkhole uma kufika kube uyena omtshelayo ngempela ukuthi ene ingane kuyona yakho akube umnikazi wengane okhuluma ngengane ngazi noma ngizayizwakala yini idodo ngendlela engiyibeka ngayo kodwa nje ngithi ngizama ukuyichaza ukuthi akube uma wengane utshela ubaba weyingane ukuthi ingane ngathi yakho ngoba ngibalekele ukuthi ngicabanise abantu so njengamanje ezisingasezwani ngicela enye ingane ibuyele kumnikazi wayo ayikho enye into eyi kodwa nje hayi baneyibindi abantwana bethu shem hayi
1: njani sisidoda mina bengizothi umalume ake abize umshana baxoxwa njengamadoda nje azamtshele nokuthi yize ngimezele emqambeli amanga kodwa amtshele ukuthi mshana uyabona lezi ingane enginazo kumalumekazi wakho noma zonke ngazenza ama-DNA ngoba ngifuna ukuba neqiniso ukuthi ezami mshana semhlabeni la akufunakali uthembe kakhulu uma ungenankinga mshana nami ngaku-advise nawe ukuthi nezakho iy'ngane ngelinye ilanga uhambe uzenza ama-DNA ngicabanga ukuthi ngasebenzi naleyo plan kodwa ukucabanga nje ukhonkhona yazwela yabonga.
2: Yeah, all right. Siyabonga kakhulu nje kulaba abaphawulayo. Kuyakhombisa ukuthi nilalele ngempela. Ngiyacabanga ukuthi noma engakachazeleki kahle ngalo manje usechazelekile ngoba hayi niyahamba naludaba niyaluzwa ngendlela eluyiyona andilunzima ngiyalibona most especially mangabe lifaka umntwana. Kwenye amathengi yabuya la ku 98.0 FM. Siyabuya nje nawe musafuna uqhubeka record uthumele ka 0638208448 noma 0604807164 inombolo lesigijima phezu kwayo shumi mzuzu libombeni hora le shumi sislam awen letesibili la ku 98.0 FM. Siyangapha siyabuya
3: uhleli nochandeka isitimela sothando.
4: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso, noma uphelelwe umdlandla ekamereni, thola i-TEF mouth spray, i-TFD.

0: ngoba ekugcineni lento izogcina idala inkinga ngoba lengane iyogcina ingane awuyise iyogcina ingane awuyise ngempela lengane ngoba mangingatholakala ukuthi umshana useyathola ukuthi ingane kuyona yakhe akuvumele ukuthi akuyona yakhe mhlambe bese umalume kamuva okwenza iDNA athola ukuthi ingane kuyona yakhe kuyothiwani umshana message aya akasafuni nganeni kanti kudlalwa ngayo sekuthiwa ingane yakhe futhi so nje hayi umalume akeqala kuDNA test iqala ngaphambi kokuthi akhulume zonke lezi zinto ngoba umalume oqhamuka nokuthi eyakhe ingane mawungambuza ukuthi yini enza ukuthi ethe yakhe uzothi ukuthi uhamba thana noma uhamba thana lo ntombazane yena ke umshana ebengazangena ambathe naye naye bambatha naye so nje iyinkinga le ndaba kufanele iqale iqinisekise ukuqala ngaphambi kokuthi ikhulunywe lento ukuthi lo muntu othi ingane yakhe eyakhe ngempela kungaze kukhulunywe kanti kunjalo kugcine sekuneyinkinga sekuxatshanela into engekho ngiyabonga sisi ukhuluma noSiyabonga kwaMaphumulo
1: ibona kufanele mina Thandeka uMazungu Mayville ibona kufanele ukuthi bahlale phansi ikhulume lento kube kama wengane ekhona naye nobaba wangempela wengane ikhulunywe le ndaba yale ngane kubonisane ngayo ingasuki futhi kulo ethu baba siyazi ukuthi ubaba yona ngoba kuyacaca ukuthi lo baba wangempela wefuna ukukhuliselwa ukunciliselwa ukunampeliselwa ifuna ukwenzelwa yena ingane ithi uma isikhulile abesethi ithi yakhe okay kusho ukuthi kudingakala ukuthi-ke manje kuhlalwe phansi babonisane naye ekhona nalo wangempela nalo ngena ubabayo wangempela ayiyeke ingane ihlale lapho le ikhona ngoba manje inkinga futhi uma ingabe izosuka futhi ihambe ibalekiswe kufanele ukuthi seyiyafunda leyo ngane izophazamiseka nasesikoleni ababoniswe nje umndeni wakubo kamawengane ukuthi akulungiswe le ndaba yengane kuphela akhululeke nje yena ahlale lehle ikhona lo baba wangempela ayiyeke ingane ikhulele laphayana ayiyeke nje aziswe-ke naye lo uthi yakhe kungeyona yakhe aziswe iphele le ndaba ukuthi kuzodonsiswana uthi yami omunye yabe nje yekwe leyo nto ingahambi futhi ingane ingabalekiswa ngoba izophazamiseka ngiyabonga
2: Mazungu sikuzwile weMazungu 26:11 Thingibola obhalile uthi-ke umalume akabanga fe ugange nomkamshana azi kahle ukhona umshana mela khoge zonke indleko zikamshana qha ingane ikhule phambi kwakhe eyibona ebalekela ukondla ya nanokuthi indlela sho ngayo umalume lesisu sihlale before mina ngibuka ukuthi kwenzeka lento abantu efanele sibafundise ngayo yazi bakwethu lento masinganifundisi ngayo baningi abantu abasizoqhumushoti uma uthathisisu noma ngabe kuthuka ubudlelwane uma uthathisisu kuyenzeka naliswane ngalendlela I so wish abantu le phase yokwalisana ayibahlukanisi kuyenzeka nje naliswane ngalendlela engagcina inihlukanisi ngenzeka ukuthi udade wabamba bavele nje baliswana ngalendlela nomalume bahlukani uyayizwa indaba kanti uzothi sathi avele athandiswe lo ovula thana kanti sekufana nokuthi usemsulela ngesisu ingakho ngithi angingconthi umalume lento washeshe wayi ngoba phela umuntu uma umaliswa umalusi nomphele kodwa abanye kuthiwa kuyenzeka kuze kube nomphele kwendlu

0: ngeni kodwa bakithi lesi siyinkinga. Sisidodo akathule ayeke ingane kumshana kade eyikhulisa isuka isebomvana eyondla. Yo sithandwa sezulu ngeke makathule athi cwaka inkulu le mali ngeke futhi akwazi ukuyibuyisa le mali. Ufuneka Ndlovu V section emlazi. Akayeki ingane bakithi. Short and simple. Usho anonymous. Ayibo. Angiyiboni mina kanjalo. Umuntu ongalingisa lento usisi kamshana. Usisi akakhulume nobhuti. Athi bhuti kunento okufanele siyilungise. Ngicela ke silungise indaba lengane. Uma ngiyibuka angikhululeki. Okay. Ake siyohlola ukuze singenisi la ekhanga ngokwesiko la ekhaya. Avela mqondi athi awubheke. Yazi ukuthi kayite yenziwa ngazo misenziwa namanje. Umshana udinga ukuthi akathola abantu nje abazohlala like as a group beyixoxele ukuthi umuntu uyatest angazi maniyazi ni lonto umuntu uyatest awukuzwe le scenario ngizoyixoxa ake silinganise ngomyeni wakho ekhulelise ngaphandle akuyona into enhle lengikhuluma ngayo kwabanye ayidibhizi imshado kwabanye namhlanje kumuncu veli yona ake sikhulume ngayo. Uthola ukuthi la ekhaya kubuka mfana kuyaziwa ne makuthestwa kuzothiwa kuyayixoxa mhlawumbe umsebenzi kuyayixoxela bese kuthiwa we masibanibani wayethesta umuntu hey axoxa omunye hey mina hhayi futhi mhla ubabakazi bami banenkila yini wenzani yeyi ngathi ngihleli xoxa omunye njalo lo ukhona uzothestwa engangagileka mina mhlawumpe axoxe ngayo noma axoxe istori uyabona nje ubabakazi bami bani mhla ngithola ukuthi ukhulelisile ngaphandle angazi kwakuthi angiyibulala ngazi ayi ayixoxe yena bazoyidibhethe bayidibhethe bese kusuka kuthiwa hayi bo sibanibani wena ungathini uma ngathiwa eyakho yenzeka nje wey mina ngamshiya angake nje angenze lona baxoxele ngithiwa hawu akakakulungeli akakho ready asikwazi ukuhlukanisa umshado akakakho ready ukuthi ayise lo cause akuyona into ongavele uyibreakele ukuthi bese kuthiwa akuhlukani umshado uyathestwa bamuzwe ukuthi oh usufunqa kanje vekuthiwa hhayi akangabe satshele ngoba baqale batest akuyona into engavele kuthiwa bhudlu kuyena bacabangela imizwa yakhe baphinde bacabangele ukuthi o umshado kabhuti wethu uzophela asiyifuni-ke loo nto yingakho baba ney'ndlela-ke manje ezi-right sebeqondile ukuthi uzo-react-a kanjani. So lo muntu onjalo udinga ukuthi atholelwe i-pre-counseling kuqala kwima ezobrekelwa indaba. Uyayizwa lona udinga ukuthola abantu abazomfukamela kuqala ukuze abe ready for lozo indaba. You cannot say ukuthi nje sizobe sizibhu kuyena indaba sobe siyamlimaza siphinde silimaze umshado wakho okuyinto engafanele yenzeke. Nalesi simo ngazi uma ingenzekani kanjalo ukuthi umshana akahlale nje namanye amadoda noma nabanye nje yabo uthi eyi bamuzwe lapho ukuthi unjani yabo angazi nami mane ngiyacabanga nje ngoba ibakithi eyi khona umphefumulo ongenakucala kuyona yonke le nto.
1: Sanibona we mangongoma

0: ukhuluma ukabhisa lo okhulumayo. La mangongoma ayisenzima le nto ngendlela abantu abayibuka ngayo ukuthi inzima. Ayisenzima le nto ngoba umalume lo uyena ofuna ukuyibhamukisa le nto, uyahluleka ukuyibamba. So umalume akasekho umuntu oxatshaniswa nomunye la. Umuntu osenkingeni namunye yilo ongayazi inkinga ukuthi uhleli nenkinga endlini. Umuntu nje la usekufuneka ukuthi athole umuntu ozoncika kuyena. Mina bengingathanda oncika kuyena kube yilo osubali lo othi unenkinga angazoyixazulula kanjani. Amsondeze kuyena umshana. Mengisondeza umshana la kuyena, abe semtshela ukuthi mshana, mina la sicishe sifane nawe, sifana nabantu abaganwe ndawonye mina nawe. Manje bengicela mina ukuthi uvume ngokubonisela ngoba kulo dadewabo mkami kukhona noma kulo umkamshana lo ozaliswe umshana athi khona bengakuboni kahle mina phakathi kwabo nosibali wami. Kodwa manje bengeke ngikusho ngoba phela bengibona ukuthi niyathandana. Kodwa manje basengihlukene bengingajabula mina ukuthi uzanelise wena ukuthi ngempela lezi ngane zakho wena, ngoba kukhona mina bengingakuboni kahle phakathi kwabo bobabili nosibali wami. Ukuze umshana lo athi mayehambe yokwenza i-DNA, enze i-DNA azothi uyaziyedwa, yaziwa ile family yonke la bonke abantu babuka yena isilimo. Uzothi meseyitholile ukuthi ingane kuyona yakhe ngempela, abese-ke ezama ukuthi ingane ayihlangule kuyena. Kodwa ngeke saba nalolu laka lokuthi uyena yedwa owenziwa isilima la bonke abantu bayazi le nto ukuthi isilima uyena. Uma nje usibali lo obhalile amdozele ecaleni nje athi mshana, ngiyayikhuluma le nto ngoba manje sendihlukene nalo nalo uma wayengane zakho. Khona bengingakuboni kahle lana, ake uzame ukuthi ubheke le ngane zakho zombili ukuthi ezakho yini lezi ngane. Khona bengingakuboni kahle mina kade kwenziwa yilo muntu wakho. Hayi, solution leyo ingakwazi ukuthi imsize umshana. Bangamhlanganyeli bonke azogcine sebona ukuthi hayi la ikhaya kanti umiye bengenziwa isilimo. Bonke labantu bazi into nje umina engingayazi isikhathi esingaka. Cha, umuntu amvusayo akamvuse njengomuntu oyicabanga manje le nto ngoba sebehlukene. Kodwa kade naye nensolo, kodwa akasolo akazi ukuthi kwenze kukuphi la kukubi khona.
1: Yo, yo, ngayizi uza ne-strategy la isangempela, futhi uza ne-strategy. Kodwa masibheka isa-safe ingane. Let's say ngempela udade lo uyambiza eceleni edayi mshana, kodwa angiboni kahle la. Uma ngabe seyake ngasese eyokwenza ama-DNA ethola ngempela ukuthi again naye umbuzo wami, mawubhekisa safe kodwa still ingane kuyona yonke lezi mangathiwa akathola ukuthi ngempela okay beside ingane kwayena umoya wengane, do we think ukuthi usafe? Ngoba uzowathola ama-results. Siyazini ukuthi uzobe sebuye enze njani kulo mawe ngane osemthwalise lo mthwalo for all these years. Angazi. 0604807164. Maye sengihleli kakhulu ngapha emqhafazweni. Ake ngikuzwe nawe bakithi la engcingweni ka 0604807164. Sibreak itje la linzima. Umsakazizwe sawubona.
2: Yebo, sisidoda njani?
1: Siyaphila.
2: Siyaphila.
1: Mhm.

0: enzayo yonke ekhokhela ugogo wethu.
1: Yeah.
0: Nami ngithole nje sengimdala leyo nto. So wakhokha wenza yonke into. Kwase kwatholakala ukuthi umkhulu wethu. Lo khokhela ugogo imbewu akanayo. Ngokubuka kwami sengimanje.
1: Okay.
0: Kwase kungena umuntu engizothi ufana nomngani wakhe kodwa kuSibongo fana.
1: Weklos, imake azi umkhulu wenu ukuthi uyangena noma wengazi.
0: Umkhulu angathi wayengafundile. Lo osengena la esembatha nesalwazi.
1: Yeah.
0: Kusho sengena ngobuthothi bakhe.
1: Oh, okay.
0: Base kubonakala, sekubonakala ngokufika umntwana ukuthi hayi ngeke.
1: Yeah.
0: Umntwana wayesefana noSibanibani kanje.
1: Yeah, kanti uSibongo fana phela.
0: Kanti uSibongo fana.
1: Ngizoke ngizwe.
0: So, kusho ukuthi ugogo ukubuka kwavela waqoqa iy'mpahla wahamba.
1: Wabaleka. Yeah.
0: So la ekhokhelwe khona ugogo kwase kuthiwa ingane izokhula. So kwase kuba noqheko olukhona kanjalo.
1: Ehhe.
0: So ubaba ukhula la isalukwazi kukhokhelwe khona.
1: Okay.
0: Kwenziwe yonke.
1: Yeah.
0: Mina lento ngiyithola sengimdala-ke. Laba bangane sebeyaclaima phela, shouthi sebeclaima ukuthi ngoba ubaba kayingenanga indaba yabo.
1: Yeah.
0: Sebethi bona ngingane yamfowabo. So lento ngase ngithi ngiyahamba-hamba ngabonza ekugcineni. La kukhokhwe khona kwenziwa yonke into, thina izinto senzelwa khona. Njengoba senzelwa khona yonke into. So mase bathola ukuthi mina singiye ngale kuzoba i-cost enkulu ukuthi lezi zinto mase abantu bafuna into zabo ngokwenza njalo.
1: Maye.
0: Base bekhokhile benza yonke into. Manje laba bangani ba-claim ukuthi bona ingane yamfowabo. So nje lenicace kakhulu ukuthi lokho kwaziwayo akufunali kuphenywe into ezoba inkinga ngoba iyawuhlakaza umndeni.
1: Imaki izinto zeni akukho la iphambana khona ezidinga lwa muntu noma nje ni right angaza ungibeke sithombeni.
0: Just nje ngoba uSibongo fana. Mina njengoba ngumfana nje so izinto zasekhandle ngidingi. So ngenzelwa khona la.
1: Yeah.
0: Ayikho into ekhombisa ukuthi ngiba nenkinga ngoba no sisibambe. Senzelwe khona. Yonke into nje. Sibongo sodwa. So mina njengabonthi mase ngithi ngiqala ngiphuma ngibheka le. Ngingadala inzondo enkulu futhi ngadala ukuthi mhlawumbe nami ngigcine ngingazazi ukuthi manje safune ngithathe i-direction.
1: Okay.
0: So nje lokho okwaziwayo akuqhubeke kwaziwa. Mina ngitho njalo nje. Kwamanje ukuphenya into, ukuphenya izinto ey'kanje mhlawumbe ngagcina kuphuma nesidumo.
1: Nkosi yami.
0: Kuba yabo nje mina ngikhuluma into engiyaziyo. So ngiye ngathi ngiyazama ukubalandela laba bangale. Nabo bethi bafuna ukuclaima hama ingabona ukuthi ayingeke. Ngizoba nenkinga la. Ngabiza omunye omdala kwasekhaya wathi yiyeke le. Izokufaka inkinga le nto eyenzayo. Ngagcina ngiphumile nje kubona.
1: Hey, niphila nezime njeni ngasho singanibona nihamba la ngaphandle Nkosi yami.
0: Manje inkinga ngale kuthiwa nje mina ngomkhulu ngishoni.
1: We babo.
0: Unkosikazi wangalo usakhona ngomkhulu. Uthi ngishoni.
1: We babo.
0: Uthi ngale. Hey, ngishoni. Manje winki angisengavele ngakhetha ukuyeka nje. Ngoba omunye anti wami wathi yiyeke le. Izokudalela inkinga. Vele uyiyeke.
1: Ugogo wagcine ehambe naye.
0: Awu wagcine edlulile emhlabeni edlule ngo-2010.
1: Oh, bakithi ugogo.
0: Kodwa wadlula mina engangitshelanga.
1: Hayi, kimfihlo ke.

0: nazo ukukhululeka.
1: Songe ngisimanje izinto kanje mayiphenywa, ayi angithandi, angithandi. Imlulela ngokuthi aqhubeke nalokho kwaziwayo. Kuyingozi nje ukuphenywa kwezinto ngoba ayiphethi kahle. Nengani ngagcina ngena i direction.
0: Yo, kusem.
1: Yeah,
0: all right, siyabonga. Talking from experience, uthi ngihamba phezukwayo lento sisidodo. Oh my goodness. Oh, kwaze kwanzima. Kunzima masokhuluma ke ngeexperience yakho, kunzima ngempela. Ngiyabona ukuthi kunzima. Uthi nje kuthiwa ngifana ncamashi. 0604807164. Uzothina ungafani ncamashi naye bakithi. Hey. Yeah. Nokoko wabaleka wazwadlula emhlabeni neqiniso. Hey bakithi. Niyabona izimo enishiya nabantwana kodwa. Umsakazi ezidomzana sawubona.
2: Isidodo yaphila.
0: Iyaphila.
2: Yeah, hayi umalume lo akadedele umshana njamiyeke nje. U-R192,000 uzawukhokha yini. Befuna ukukhulisa le ngane nebekade ethuleleni before. Kushuthi befuna ukukhulisa le ngane makathule nje aphole yena akhohlwe ukuthi unengane makahambe ozala kwenye indawo.
0: Atholenye bakithi.
2: Usukela umshana nje ngoba le nto ekugcineni. Uzosusuthuka ekugcineni ebesabuya lugwema makakhohlwe nje na makahambe ozala kwenye indawo kanangane. Ibuhlungu la nto mdala ngoba kuthiwa ngumalume nje mdala makagwema isimo makahambe ozala kwenye indawo ingane izokhula kudaleka umshana wakhe. Obvious bazoyenzela isiko zane bangumndeni akhohlwe ukuthi nengane agwema isimo.
0: Agwema isimo.
2: If uyakwazi ukuxabanga. Ngoba phela le nto ekugcineni umshana akazowuvuma lo 192,000 uzawukhokha yini.
0: Eyi bo plus namanikiniki phela bikhula le ngane bakithi.
2: Ikhulile ingane manje sasayibona ukuthi nengane manje bengayiboni ngane before. Akaphume nje kumshana umalume akaphume nje straight umshana.
0: Alright, siyakuzwa.
2: Siyabonga sisidodo makuyizana lo danke.
0: Siyabonga mathikisela, siyabonga. Oh, kusami, enye into ekhona kulolu daba ukuthi umama wengane uyena okhiye ophetheke iqiniso kule nto before nje i-DNA. Lona kongu-anti wengane naye akalikhulume ngasese nomama wengane ambuzisise ukuthi kwenzakalani ngaphambi kokuthi-ke azi ukuthi-ke ukhuliswe yilona yini owondla ingane yakhe manje. Kuthiwa kwazanye ukukhuluma, umzwanganesho, kuthiwa kwazanye ukukhuluma. Kuthiwa wathi abaphume ey'ndabeni zakhe awuyizangani leyo phathi wabacacisela wathi nje abaphume ey'ndabeni zakhe. Hhayi angimboni umama enza iqiniso kodwa mina ngoba one ingane eyibona ikhula kahle, two babu uyayithanda babu wenza yonke into. Hhayi angimboni-ke bakithi njengoba esebatshelele wethi abaphume ey'ndabeni zakhe. Hhayi ntama asiliphoseke ithola lapho. Siyakwamukela izwi, sawubona.
3: Ebo, sawubona sisidoda.
0: Siyaphila.
3: Hhayi kuyaphila kade ngizama ukufaka kusisho ukuthi khona abefona cela ukungazisho igama lezinto izinto ezenzakalayo. Nami khona uyakazama nje ukuthatha amachansi nje ifuna ukuthi ukhule nami ey'ntshela ngisho izinto ngisekhaya tho ukuthi ngihlobo nabantu basekhaya athi ukhulelwe ngenhlanhlazo vele athi ungaphumelelanga leyo nto ngoba ngathi uyayiqamba amanga athi ukhulume ngisaqabana nje athi uzoyikhipha uqamba amanga aze ngafuna ukuthi abonje angidimandini ey'ngane nomunye umuntu lo muntu lo engibonezama akangidimandini izinto
0: nokuae
3: angidimandi izinto abonje uma ngamnikanga imanje kuyaxhathwana kamadimandi nanawe azangibizela ngikha amaphoyisa ngiyangenzisa igama ukuthi lawo maphoyisa akakuphi indango amhlawumbe uzosukeswa kuba ngibuya yena anganako minazi nganako efko khona ahaza yabo manje nje hhayi lento nje iceda kabi kabi ngoba manje yabo gcine futhi nakushiwe izinto nayishiwe yibona nje abathi besimame kuba right yonke into nje elakhe isakhe njalo besisasetshenza nje ukuthi wena uvula futhini
0: awu yani ufanele ukuthi ucindezelekile.

0: nakuyena ukuthi ayibo ngike ngadlula entweni kanjena. Hawu bakithi nase nganyami. Ese kodwa ke hayi kuzoqinisa kube indoda sondele nakwamanye amadoda kudodise. Nathi nesiphila ngale igumbi labafazi ukuthi hayi senegumbini makosikazi hlale khona. Uphume lapha engazi ukuthi nje akaze kwenzeke lutho. Ngene egumbini lamakhosikazi athi ukulungisa i-crown yakho. Sisawafixa nje ama-crown abanye abantu noma we do not fix ama-crown abanye abantu. Sesithi umuntu wesifazane you don't fix, we fix ama-crown. Hamba nje uthole obaba abathe ukukhula uhlale nabo ubaxoxele isidaba kwami bezokudodisa nganyama. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
1: Konke ngiyikhohlile. So ngiyokuthi ngicela abanye ukuthi bangibonise ukuthi ngisangaqhubeka yini nale nto noma cause abaningi engibatholayo bathi ye ngoba vele ngisalungise ngoba phela isitoka nangokuthi phela uma uthi angizi leyo nto uzongibopha nani nani yonke leyo nto leyo
0: yonke leyo. Wena emaphoyiseni ngoba phela uyakwazi ukureporta.
1: Uyi abanye ngisho ukuyingena leyo nto bathiwa mina into engisho ayinaso anginaki ukufaka umuntu engaya ngisho e-police station ngayo ubuke ukuthi ngizogcizini ukusho kwenza u-1 no-2 no-2 kanje nanje because leyo nto hambe kwako u-April kanje nami kaku-April ngizozala ngaleyo weekend leyo kwenzeka leyo nto ngathi ngiyovula itala kuleyo police station kuthiwa hhayi leyo nto ayinasiqiniseko inyonke leyo nto leyo ngoba ngabe ngingalandi omunye le engamfonela nami ukuthi akazongilanda nani na yonke leyo nto leyo. So manje umuntu athi hhayi uwawuthi ukhiphe le 30,000 ngokubopha nani nani ngokuthi leyo ingaphakhulisisiwane
0: ubani ofuna u-30,000
1: yona phela into engingazani phela shuthi ayisethole umuntu basho ukuthi sayahlukana emva kaloko
0: akhona ama-meseji khonani oyiphethe ephathekayo kule nto ayishoyo.
1: Ma ngingavula le afoni endala ngingavela yonke loo nto ma ngingavula ifoni endala ngoba ngisho sasiwhatsapp ngisho ku-WhatsApp nakulonto naku-Facebook text awhatsapp akhona ama-meseji qasho loko kodwa phela le afoni ufuna ukuthi uyi-one ekuqala ngoba phela ngayishiya kanjalo ingasasebi kodwa nje uma nginga-one kukhona bonke lobo bufakazi ukuthi azasho ukuthi ukhulele nani nani yonke leyo nto angimnaki mina awusengeyingiphi waphela wayesho nje ukuthi hhayi ufuna imali engaka azayisho ngishisama ngithi nginayo wake waba naleyo mali yo-cash kuyona uze ube nesibindi sokuthi ufuna imali engaka.
0: Wayethi uzoyenzani imali engaka?
1: Athi asho ukuthi ofuna ukwenza iy'nhloso zakhe phela ey'thile engingazani
0: nakhoaona ukuthi kuwena wayethi uma yifuna athi uzoyenzani
1: athi phela yokugeza iy'ngane ngoba zashona phela nakhona nakuleyo mncwazi namntwana
0: wenkosi ikhona i-proof yale nto ayishoyo
1: ila ingako phela ngangithi mina kumele kuye emshiyeni kuyo-check-wa yonke leyo nto adine futhi leyo nto ingenzekanga ngoba vele futhi uyayiveti ey'qambela mangakufika ukuthi wayeshole ukuthi leyo nto iyiyona.
0: Okay, qhubeka ulalela umsakazo ngani yami kodwa ifoni leyaya iyadinga
1: ukuthiuyiinaoni ifoni angiyilahlile kuphela ukuthi kumele ilungiswe kuphela ikwazi ukuona kuphela noma kuphela inkinga ngazi ukuthi yini inkinga hayi kodwa ifoni isakhona nje angiyilahlile ukuthi ayi-oni kuphela.
0: Hayi asilalela umsakazo kuleli awa hlampe kungenzeka kube khona ozokubonisa ehe ubusuyakwazi nawe ubuthola ukuphumula nokuthula emoyeni nokuthi wenze njani.
1: Abantu bangibonise nje noma ubamgcobo
0: hayi lalela umsakazo ozongena nje siyawamukela umbono wakhe ngilungile. Hayi bakithi ngiphose ithebeni it's 5 minutes after 11 kumsakazi izilomzansi ake ngiphinde ngilale nama VN ngapha.
2: Hey sis Dodo. Singabe yini kodwa le ndoda ingasali sithula. Kodwa ehehe abasali sithula lo baba. Loba bakasenayo ingane noba ngabe yayizala kodwa akasenayo ingane futhi lento lena

0: Was?
1: Solo kanjalo. Akhulume i-pre-counseling iqala.
0: Omunye futhi kukhona obekwatshiwo ngomnye ubhuti la kuma-VN wathi akaqali kuyokwenziwa i-DNA test. Lokho ngiyafisa nje ukuphinde ngikucinzelela ukuthi ngempela ingathi le ndoda le ethi ingane ngeyayo ingaqale iyokwenza i-DNA test, ngoba ngempela kungenzeka ukuthi ingane awusiyo yayo. Ziningi izinto ezenzakalayo la empilweni. Amadoda avamile ukuthi agcobane amakhona ngale bese ngala engazi ukuzokhuluma iqiniso, enye ihlale phansi i-create i-story sokuyohlukumeza enye. Manje mangabe ulimpe kanjalo, awubisabheka abanye abantu abafaka kuleyo mpi ukuthi izoba kanjani kubona. Ngoba manje ingane la kungenzeka uthole ukuthi uma kuyokwenziwa kukhulunywe lento umshana avume, okay, bese kuyokwenziwa i-DNA test, thole ukuthi i-DNA ayimvumi nalo, le ngane izosala isibange kabani, ngoba umshana amathuba okuthi aphinde ayamukele back, hayi kanti ngabe umuntu owayethathwa phi, kanti yena umshana mayengenza nje leyo nto angabe umuntu ngempela ophumaphi. Okunye ngempela ingathi abantu bangafunda ezintweni ezithi azibe kanje, ngoba mina ngingaxoxa nje isitori esisecaleni. Mina ingane yami yokuqala ngayizala khona leyo nto okuzigangela, yabona lo budlelwano bokuganga abuve buvamile ukuthi bube nemiphumela nje engahambisani nako. Thola ukuthi wena ubuganga, kodwa manje bese kuvela into engazukuvumela ukuthi uqhubeke noganga nengazukuvumela ukuthi ugange. Mina ngathola ingane ngidlala mina, kodwa lokho ngakwamukela. Namanje leyo ngane khona nje umfana wami, sesibizana bafo-ke manje, akasangibizi nangobaba ngoba wasengamtholanga ngiselula nami, ngizigangela nje nami ngekafundi into empilweni. Kodwa khona lokho-ke ngiyakubonga ukuyithola kanjalo ingane yami, ngoba ngafunda okuningi laphayana, ngakhula ngahlukana nje nokuganga khona lapho. So wafethu ukuganga nani bosisi bami, sisonke nje singabantu ingathi masiganga-ke sazi ukuthi ukuganga lokhu kufanele ukuthi kungapheli ngokuganga. Awukucabange-ke ukuganga okwenzayo njengamanje uma ukuthi usakwenza, uma ukuthi kuyavuma ukuthi uphume kuko, phumani guys ekugangeni, ake nenze izinto nje, ngoba yabona manje kubhedile manje. Le ndoda ngiyazi ukuthi yini le yenza ukuthi ingaqhubeleki nalo kwakuthule yayikuthule, ngoba hayi.
2: Ibanga lani toda umbikelwane kwalibiza uMzansi uSandile wandlovinanda ewathuthufa emaplazini. Ayitoto eziyanzima le ndaba ekhuluma namhlanje ehlelweni lakho. Toda nginombuzo mna la ukuthi baphi abantu besilisa bawobaba abantu besilisa babavikele abantu besifazane. Lolu hlobo lwamanye amadoda adlengula iy'ngane, lolu hlobo lwamadoda adlengula yonke into esondelene nayo, uhlubulo lwabantu lunemizwa enjani labantu laba, ngoba phela yonke le nyakanyaka sikhandekelana.

0: uSibari lo akufanele ngakwenza leyo nto ngoba uSibari wakhe ufanele ngakubo okufanele amvikele njengoba evikele ingane yakubo okunjani lokuthi yena yonke into esondelene naye uphendula kuyona nje abe nemizwa yayo kanti umuntu awube nemizwa ngaye ngoba nakumthanda yini ubunane bomntu abawenzayo. So ngicabanga ukuthi nje la kunobulwane obuhamba phambili ngale kwawo konke ubulwane lobo akubona ubuntu. So kudingeka abantu abasanobuntu ngoba le nto yesilavu esimbi ngoba ekugcineni kunabantu namhlanje uthole ukuthi badonsa igwebu enzima kodwa kuthole ukuthi ngempela abacalabo abawenzanga kodwa kunabantu abekele mkhuba abahamba ngaphandle bangaboshiwe labantu njemfethi lo muntu umuntu njeyejele lo akufanele ngabe nje uyaboshwa uvele lento eyenzile futhi ingafihlwa ama-into enje kufanele ifezobala lento enje sibiwe iboshwa kubuzakala ukuthi njengobayelana nawe nanivumelele nachasa sikavumelana shutho ukurape hambe lo muntu ayejele ngoba umuntu ovele ongalungile umfanele basemphakathini umuntu unemizwa akontroleki akuyena umuntu lwesilwane leso. So lesilwane labantu abanemizwa yilwane kufanele ngempela bafakwe endani abafanele inganyathelwa ngenyawo into enje lemkhuba abayenzayo efezobala bese kuyatholakala ukuthi nje busulale nalo muntu wesifazane nanivumelele nanithandana chasa sikathandana ngimusele noma engisabisa anane nami sikavumelela athatha uboshwa. Kufuneka ijele laqinisa umthetho ukuze abantu bakwazi ukuyiphatha kahle babe nempilo. Ngiyabonga udodo.
1: Sanibonani emhlakazweni. Hey sisidodo. Lokhoke bhuti lo okushonawo manje losiphinde kabili wala mesifazane. Eyi bengicela uma ngingenzeka nje. Bengicela uma ngingenzeka athathe inamba yami. Sikhulume eceleni.
2: Izwi loMzansi yizwa umehluko.
3: Uhleli noThandeka isitimela sothando.
4: This song is dedicated to my lover who is here tonight, who I love very much, and this song is all about sharing. It goes like this.

0: ngithi khumo onke usuku. Ya usuku nosuku luluna kakhona. Kodwa kwamanje ukhumuka nje ngiye ngala ngiyabuya. Awu. Wase gaxeka ke lo hey bathu.
1: 9 to 12 ebusuku. Uhlelo lododo.
2: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibhlungu, ama-ulcer, izinto, noma uphelele umdlandla ekamerweni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation, kanye ama-tonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini eKhona Queen noGrey, ePassage eseduze noFNB. Bheka ama-stepisi asemnyangweni weglasi, umnyango wokuqala ka-left. Kanti emakhemisi, kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela. Imininingwane 078-494-7274 Kipinde 078-494-7274
0: Bagithi asisekho ku Queen Street silapha ya ku Smith Street opposite ne studio sesikhulu esibhala ngamagama abovu Sangro House a 5th floor a room 520 5th floor room 520 ilasikhona la uzosithola khona a room 520 a 5th floor all right silapho nje kanti sibonga incomo ufakaza ubambe lobu ubone ukuthi wena bengekeni uzilandele yakhe imkhiqizo ya TF and live out the lifestyle
3: yes sisidodo njani ngiyaphila mina hey ngithangisho la nami mfakazi ithi TF i detox mouth spray hayi azenza shona imanga hayi mina nje selokhu ngayisebenzisa sisidodo nginoshukela ngi-chronic kodwa hayi yabo nje ngishaye insulin kodwa nje hayi ngiye ngathi ukuma iy'nyangana nje impela hayi ushukela wami nje ubalansi igazini u-right hayi nayo-ke inkinga ngaba nenkinga-ke bese sidudo ngixoxele ndavuvuka le nyawo zaba ngakinyawo ngabe ngiyasathe nyawo ukuze uzobosha hhayi ngathi ngeke kwenzakalani yimi loya shona uyani eThekwini ngafika e-ofisi sisidodo ngathenga i-blood circulation ngicela ukukutshela ukuthi ngile sibhedlela bathi inhliziyo yami iblokile i-valve so amanzi athola ukuflowa manje uma ngabe laqala nesifubeni ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacingana ngibe nosi hawu lelo ngasebenzisa i-blood circulation hawu sisidodo hawu zavele zaboshe inyawo ngitshele nje manje hawu ngishaya kahle nje ngenyawo zami anginankinga bezihlaba hawu zaphela ya kwaphela nokuvuvukala behlule ngisho lelo philisi lelo bebenginika wona esibhedlela hawu ngiyancima shimi hhayi asebenza into zakho hhayi ziyasebenza ngihlezi ngisho ngimxoxela nabanye ngithi hheyi mina ngisebenza i-TF bathi usebenzisani ngithi mina hayi ngisebenza i-TF ngisho ngithatha amagazi esibhedlela angibuza udokotela wadokotela ushukela wakho egazini neglucose yakho ibenkulu kodwa manje ama-result akho benzakalani sho ukuthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela ngathi mina hawu udokotela ngiyilandela qobo kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngisebenzisani hhayi garant jealous down hhayi zasebenza iy'nto zakho sisi mona phansi hhayi uyaphila kuyaphilwa ngathi i-F kuyaphilwa esi sidodo-ke ngihambile-ke ngayithenga-ke futhi i-blood circulation ngafika lapha yakwathiwa ngazi kuyashintsha i-ofisi angazi noma-ke kuzoyiwa-ke phike sicela usisize bandla sikwazi ukuthi usitshene ukuthi sengimuveli ngizomuvela kuphi
0: hhaw njengobade ngisho nje ukuthi sise-Sangro House e-5th floor e-room 520 abantu abeze bazozitholela nankamanzi aphilisayo angena nje emzimbeni ariphela kunenkinga khona a-tasteless bakithi uma ngithi a-tasteless yes a-tasteless ungalindeli khona into ababa ungalindeli lutho kulindela ukusinda nje kuphela lindela ukuphila siyaphilisa ngawo ehhovisi lethu alisekho ku-Queen Street uma u-around lezo yindawo uma ufuna i-TEF mouth spray ne-TEF detox ungaya emontela pharmacy opposite ne-A5 endalo uzokuthola-ke noma uze e-alpha pharmacy khona i-alpha pharmacy sekhona nika-grey no-victoria nalapho esikhona

0: All right.
1: Nine to 12 ebusuku.
2: Uhleli lododo.
0: Angasikwenzakala sengizohamba bakithi. Ay ay ay. Xole nje kuloo ndawo.
3: Sanibonani emsakazweni izwi loMzansi, ngiyabingelela ebusuku. Ngingumuzi kayifani Bhengu wasendwedwe. Akwe ngiphawule kulolu daba. Ngiyamthanda uJosepha indlela abaleka ngayo kwaze kwasala ibhantshi. Kubalulekile kakhulu ukubaleka. Kuyekubukeka sengazi ukuthi umuntu wesilisa osuke ebaleka ebalekela umuntu wesifazane sengathi mhlawumbe akayona indoda ngokuphelele, kodwa ukubaleka kubalulekile. Lento kuba lento ivamisile ikakhulukazi uma ngabe owesifazane esebudlalelwanini nomuntu oyisihlobo nawe, mhlawumbe lowo muntu oyisihlobo nawe uwumuntu nje ongekho responsible, mhlawumbe ayiphuzela nje ayihambele ashiye unkosikazi wakhe, mhlawumbe uyalwa futhi naye, bese wena useceleni ubona ithuba ukuthi hayi, ngoba lo wesifazane akaluthola uthando olwanele awuvala isikhala, kanti usuyona okanye yena umuntu wesifazane lo osuke sebudlalelwaneni mhlambe nomshana wakho, abone naye ukuthi engathi ube ngcono lo ongumalume womkhwenyana wakhe, kanti usuyona. Kubalulekile ukuqhela nomuntu wesifazane osuke sebudlalelwaneni nomuntu oyihlobo sakho, ongcono athi kube ukuthi wena umuntu ohlinayo, uyabona le nto. Ungabi ne-close contact, ungabi nama-numbers akhe, uxhumane naye, ingazenzi izinto ezinjalo. Baleka ngaso sonke isikhathi, kube ukuthi ngixhumene sokuthi kunodaba olusuke libalulekile nikukhuluma nomndeni. Emva kwalokho ungaxhumane kakhulu naye, ngoba kuhamba kuhambe konakale izinto. Lolu daba mangilibheka ludinga amadoda anolimi lokukhuluma. Ukube umfethu unabantu abaziyo emaceleni umshana wakhe angabazi, abantu angakaze ababone, angabi khona yena, kufika amadoda azokhuluma kube ngathi incwadi nje, noma abhale incwadi nje njengoba eyibhali, njengoba ekhulumile emsakazweni ayibhale impela incwadi ukuthi hayi kwenzeka u-1 no-2 no-3 ngani akusiyona yakho, kanje kanje kanje, kufika abantu angabazi. Lapho-ke kuzoba njengathi uzwa amazwi amanzi ngobhoko, ukubona nje ukuthi ulaka luzoba ngakanani. Akhulume nabantu angabazi abanolimi lokukhuluma, kube ngathi kushiwe yincwadi ezofundwa ukuthi sithunywe usibani bani ngenxa yokuthi udaba lungaphezu kwamandla akhe, uthe akwesizokhuluma nawe, bese idonse incwadi, ishadi lencwadi, abese liyafundwa-ke ishadi lencwadi, lifunde ukuthi kwenze u-1 no-2 no-3 awuzalwa ingane kanje kanje kanje, ubani wenza kanje kanje, ukuzwa amanzi ngobhoko. Abese kubuyela emuva-ke sekuyobika udaba ukuthi udaba ulwamukele ngayiphi indlela. Ilokho engingakuphawula ebusuku. Ngiyabonga.
0: Sibonga kakhulu kuna wonke obeyingxenye yohlelo. Uyabonga kakhulu nothumela udaba nangethumela umyalezo uthi thank you once again Mam Doto. Siyaphinda siyashoke nawe uma ufisa olokhu udaba lingena emsakazweni 0746542460. Please do WhatsApp me on that number, then ngizokwazi ukubuyela kwena solufaka udaba. Can't be with you tonight, Judy Boucher, then after that George Michael, tell one more try. Zokuthatha zikubeka ihorini leshumi nambili lapha yakunkule. Mina ngiyakhumuka, so inkosi uma ngiqinile, qinile nawe, sohlangana kusasa ngazi isikhathi esifanayo.

Nkosi yami munye uNkulunkulu esimkhonzayo akekho omunye akekho ngafana nawe ithi nawe moya oyincwele hayi Nkosi yami bakithi bazalwane wazomkhulumusa uNkulunkulu athe wasipha wona yaza inkulu into uNkulunkulu asenzela yona thina safelwa bazalwane safelwa uNkulunkulu munye esimkhonzayo akukho omunye ongena each and every day siyambonga each and every day ngoba kunezimusiso uNkulunkulu esizibalayo sithi baba siyabonga sinomsebenzi siyabonga uNkulunkulu wena usihlumisa nasogwadule sifana nesuntu nakuba kukube endleleni kodwa ngonxa yokuthi sabamba izwi siyahluma nasogwadule nawe namhlanje uzohluma kunalongoma ngayisiphi simudlula kusona ubambe nje izwi uthi uNkulunkulu munye uNkulunkulu esimkhonzayo simkhonza noma kukubi noma kukuhle simkhonza noma abanye sebethi thuka lo uNkulunkulu wakho uvela uthi yena nyama

angazi ukuthi mina ingathini nalo uNkulunkulu athu David ngike ngathatha mina ucanti ngahamba ngaya kwebafileyo ngathi mangiyafika ngafika uNkulunkulu khona wathi ngathatha amaphiko ngakhophokela phezulu ezintabeni nakhona ngiyamfica nangu uNkulunkulu athi kanti ubani njengawe uNkulunkulu athi ubani ongafaniswa nawe akekho ke athi wena uzela wola

0: uyamlondoloza uIsrayeli. Namhlanje ebusuku ke uNkulunkulu engathi angakubamba kugcina kulondoloze, ngoba kukhulu uNkulunkulu azosenzela khona, kukhulu uNkulunkulu azosiyisa khona. And ngoba mkhulu phela lo ngakithi, thina sihamba neNkosi uJesu, into engezele ngalali egangathi udonga kuvela indlela. Njengamanje sohamba njena siye laphayana enkonzweni siyolalela inkonzo kaBaba umprofeti uKwazimamane, intshumayelo zakhe suka lapho sizobe sesiyabheka ama testimonies ukuthi ihamba kanjani. Hlala nje unethezeke, siyabuya.
1: Konke kakusemlindweni nawe, kodwa ulinda ngumile, ulimbele umethembile, umana ukuthi moya.

Sesifika ngakhona ke la sesiyakhona emaphethelweni yohlelo lwethu. Cela nje ubamba amanzi akho, ubambe isibani sakho. Leso sikhanyisile bese siyahamba siya emkhulekweni.

Sithina siphi na isimo siyamlalela uSimakade. Mangithi ngiyabheka lapha kumahubo 106 verse 9 uthi wakhuzwa ulwandle olubovu lwasha kwabaholela ekujuleni njengasemhleni.